0: Uwa karo kobo na nomu ni se rau me wakanyo ni kalonga nga. Sa se minu tolu e na tini kawalu na miniti. Na wale wuna nomu ni se mape na katiu maina londa ngono waruta ki ngono lubi viti. Maina tolu ina tini karuna kaloka na vya kavi ni wakarumbuka. And the waka vin vina kataka na kalou. Ni rau ninda me virungo di ndongo talan bia uliwa liwa. Ni PMN Fiji pamana viti. E na e kavi ni kua. Da waka vin vina kataka tiku na mbula vinaka. E wakalonga taka tiku vikenda la londa kalou le vo chava ana kavni ko kavni po ra mbuka ne katini kavani singa ni vulo ko sita ronondol ro singa vulkano kani maru telanga ni maru taka po kali na turanga ne kango ni turanga ni taltala ana mai viva kani tiku po kalo ne kavni ko sande de sarnga ron talanda monra ana ananda ste seni se ne beuli vuli ni PMN Fiji ana kavni ko wa maru taka ni vaka yuta ko ko ya me mai vaka lunga tiki kenda na vos ni kalo ana kavni ko turanga ni taltala ngase ni South Auckland Fijian Assembly of God ni taltale eroni dau rambo taltala ni mbulu maleka
1: ni mbulu binaka nyamai ni mbulu binaka na turanga na marama na darugo na walelewa ke unitara na rongwane na lubebi ki uni warong tingu mai na kabin singa na warong buka binaka ndendai na kitini turani singa ni bulu kukasita sa atos sarti uboto tolo na ngauna au kila ni sabung ke tanga bi ki muni sa din din nga bi ro ngim domo e ko bi bi na ma le ni to mulo mulo bi na ti ko na no ton ton bi ngra bi na no to pali wale si ka ro ni da wi se mati ta le na ke bi si bi na ken den dai ya mu ba mo ti ke o nga ba le ka le ka su mbe bi ki muni sa re le mulo ba mbe ka na no ton ngo e sa bi so na ngona liu ndo dakati ngana bitar tar telefoni ni kuasa la na en zoom meeting e una turanga ni bretu mai teleu na corona mudiwa sa wo na wale wo niu sa mai tiko go e otero sa romai suleti ko na itu kini buno bina gongo mena mai tiko kina tiko kina bakala kala kani tos tiko na bengkarani e roko yunga na klo ni ro ni panga taka tiko na nonta mbura me ndio tiko ni roma na yana nonta vipa kata tiki taki tiko yana ngore nita mbuli tiki nongo yana ipa kama tala ka lek ngani nongo mbura sama ini ndi tiko pa nambuli ni Islandi yese pina ka tiko ngana nonta vitar tara apa ko isi bina nonta vitar tara tiko yana ena non da vingara e vate kina non da kalungura. Ambera tinga ni una wese pa kala kubi kena ndona tikini kuro tamu me non da tiko kala ngebi wese tiu kina. Anda tu kusu mandana masu. Me ndora mandana non da masu. Kima misa pa kabili binaka pa kali kusara vi kima ni chua pana ni me mi kalu binaka. Ena ka vini singa ndindai ni ro ni kima misa ma na lubi viti. Ena salani vitar tarongo. Wale si me kima mi bi wese ta kana numuni binaka tomanda. Ambera ni gito sti kona vingarabi erto ni vingarabi ti kina na marama na ndo ni vingarabi na salika kambro ki ngo bina wale una no ndo mburo na wale una kera ro ni sole na ngona me kima mi bi wese ka bero ngi ndo na lu bebiti msa ga morani ma mi mbula be ki muni ni single we ndai ni gibo ke kima mi me kima mi e vore boto boto bata ina no muni bosa e ne bibu ki ni kolonia ro tambu ina mbulu muni tamata nung na lang langi nung na dedere nung na rokobi nung ni nung to kai may mi masu nung ni de chisu ni may mi turanga binaka ni may mi bunin bulan di na loloma en tuntunga emeni sabi na kana tikini bolota mga u pagong gitiki na mi may viwe si kini beki andan don na tikini bolota mukila ni sa rongoli u beki anda ena bosa tikunga ni tamatini kilopola ena non rambula na ipriu ena kena wasi tini tikine terus ngul kawalu me rabna tikine terus ngul kadio ni mo tibana wasi ni walongo ka tu bango dikene ni volta bu ia ena mbula na tamata ya lundundu ni na bango bota ia ke baka sa sukatale ena sing ni bina ka tikwa ni longu ia ko kenda ena sing ni baka tekira era sukatale sukatale ni kino rusa ena sabaka tekira nga er sabaka buti tiko ning bula na yalo. Ela bos ni kalo nanuma me mentana be wasi tiukina and the Kevin Singan in Dai Sa Nguna, Tali Sara ni Vingaravi and Adagavaki ni Klo, and Nguan in the Mulituki Nungo, Peki Mami, Nasa Vingaravi Tikumai and Adagavaka ni Garavi Klo, Kimemironi Vakilaki Gosa, Dosar Nangon and Bolimbole, and the San Dunumakati Nungo. Bolimbole e lakomen vingo ni sala e bunga kan doti ko nangon sala bimbi ki mami sa vaki lati ko sai ko na kian sa vaka me boli sa ti boli bona boli ni bogam bota na kalo sa le bu nangon sala we si ki na na hosi ni kalo sa tu na technology na ngon ngo sa sa le bu na kian e bi e bosen sundundui kasawarin roti na nadakawa na dagadaga ni kalu. Ia, daga na kainta po kami dibina iki na na tamat ngarawa na kalu na nota kalu kuchoba balete ninda kila o dhei o kwaya. Kavi kena ni wortambu ni kalu inda ngarawa kalu yalo kakai kina na turango chisu ba namara minisamaria ni sa yalo na kalu irarulutuwa amirarulutuwa ga yalo kapaka indina. And the sound bulletin kung dona ngunong to rank in marama doro ngunong ngone lewa bukan bote ni ngunong bimbi wiki and the men dana bakan di itagati kung dona ngunong bulletin ni bukan bote na kru na bakasama ni iulutang ngunong na bukan bote ugi wasi sartikin na bakan bimbi yang na isang kusong luto vingkara wiki na yang na diaba kayo kalandi baleta saranga na kain tuku ni wiki na ni bolotambu ni ngonga na kain na bulletin ko ena tauntaku ni nonde imbulumbulu bagandun dua faith will continue to live on mato sawo iti pangarombu kapakogo baka sarati kondano lutin wimbulu kami ka matata wiki na ni bolotambu ni sabangaw na kain kita nga dona ngon ni nonde suyum dona ngon na yang dana lakani kina kini malimbali our start point in life and our end points are fully defined and nobody has control over it. And the kinimbalimbalia, na nonda mbula na tamata tembiani, nonda hato mende ni buru burongo, kina nonda listeleani, turanga se marama buti neo se drabu nrabuwa bagay tutu thapanga, na set points sa set tagoji na kalu. But, tukuli bika nini bortambu, na non ram vaka dingu na tamata yalon dundulu si na non ram vaka dingu na buru buru ngon na tamata ng karabi na kana kalu e kari kita kaya na mati ni kalu kari kita ko chow kung ko ay bimbi kina bika na na lubi biti na mulit ko na ngon ay murongo mendan di kaya patal manda kari da tal manda na non dam bule ni baka mbota na kalu bratong ko na kasam bule sa tu bule na ngon ay dinday and the vital lota kana kina sa tumbu na bi matangali bukan bote so and the sabitan lo taka na bi matangali tuku tuku sarna ko tiku ndin dai bukan bote na bune wosi kinung go na klo and a musi polo bir ne priu e kan bim bim me nda kila ni nda bi tan lo taka na bukan bota and the bi tan lo taka indo na mbula indo na mbula e non rambula baka tamba kin duana tamata tambu ene rabo to kai mar tamata yalon dundono e kan bim bi sarbi kian na bi okan yungo Abir nando buli dani bertambu era kila na bulu bos setiuki nene kebenden tay nai bola bir nai piriungo ndo ni bola bola bir na ciutong mana tersangga mi buki merah bagam botak bakaristo wira kabole bir nai bolongo arambulo main do na bagaru ni bagam botak ni bingkarai di bola klo kata kila tigo kianda na buli dani bertambu arambulo main enebele lagi makawas yang non redung karaba na klo and if bokaro ni bin garabi makawa ya ersanga mai zingo mana turao chisu ni bola bola ni lotu bo ena ena ena bola beri no ipriu na kela bossa bimbi e banga tekina na bossa go bin na kavake se u si bivake e keyword ji go se bossa e baka ngata ki me baka madala taka na bola me ipriu e banga tekina na bossa kela bossa go baka pertanyen go beta Christ better sacrifice. Christ was a better prophet. He was better than the angels. Christ was the best sacrifice. And gona kai bai baka madalata ke ni wolongo. Ye baka dita ke bir mai priu no non ron bita mai rene chiu karsa mai lutu ba Kristo. No non ron bita mai ne baka ron ibeng kare makawa mer mai dingo mi chisu menon ra klo na baka mbote ni ngenge wo bata kina klo. They are getting into something better. Kongo e bimbi kine biki ana malubi biti ana lutu ba Kristo ti kuna mungo. Menda kapu ni kui se rawai ba karora we ni bima tenggali ba kabuli ya lagu tu nungo ni kuam balita na klo. Sa sulu rome biki sa sulu itu biki ana e na i sorro bi na kandu ndua. E kabi kende ni wantambu ni nyokwe na nondra na i sorro ni non dei bola bola da wosi bin dondu na kai sengi ni baka dor rawa na ndrani mon mon ngar do baka sang bi soro ki no ireng ngar mai wala kalu yang na kini bola bola ni ngar makawa sama i baka dor na turang ko cisu gua na kai nda maru ki na nda baka bini bina ki na na we na na na na kau tama tatambu ya ni na we se buru buru da banga ninda sagin gom na turang ko cisu karsto Anda saling gomo tiku kira na suli suli tale i wusi bindundua mo i wana kalu kuchoba me ro kini wiki anda menda mbula taka na mbula na mbula ni baka mbuta ka baka ro tiki ande ni kena tamundu i baka ro tiki wiki anda na nonda kalu gona baka sa mo mbimbi ni nda vita mo taka na baka mbuta kira ni lebu na kena i baka dewa nda reda mata tatal tungana kena i baka baka dewa i baka madal taki Ya, na kambimbi tiko na baka samungo ni when we talk about faith, ni tabita lotaka na baka mbuta, ni tabita lotaka in do lambula. The righteous, my righteous one said live by faith. Eh? Obore tal chiko na nungu ikwala tambu. Na iwa na kosa baka biti, baka in rawan rawa, baka lila in bata baka in generalize taka tunga. Eh? Tu na bango biki anda na wasi tinti li tin kawalu. Ia en lambula na tamate ala dumdonu en na baka mbuta. Ia na kena baka pertanya e matata, e very specific, tu kena baka bikin dan ibol tamu na kena baka pertanya. But my righteous one, we live by faith. Au kutama na baka samungo ang baletan, na baka samungo ni aldudun, tu kena bikin dan ibol tamu. Enda tamati ibola bala dake dan tamata temuani. Sindu na tamati tamati ibola bala dundun. We all sinners fall short of the glory of God. However, God has done the necessary thing or the things that need to be done. Say kwaya, nana sule me na ubiwa na kuchisu. Me may mati na kubiwa tayi, me nonde isorong dolu, meron nita po katoka itinoki anda, me anda tamatan dun dolu, yana mati ni kalu. Amen. Unita ka ni sama tayo tayo kaya, dati ko nabiyo kaya na ni karo ni kornida na kaya wasi lima tiki ni rasul bulukan dua. Ni sule me na turangan na kalu kuchoba na ubiwa na kasiang nindo na nani barabar dami may mati na kubil tay meron ni tapo kato kyo kyan na mento tamata barabar nundun si tamata yaro nundun yan na buna imbindi kina na kini baba ng jawa ka pertanya ito ko na baka matatabi kyan na my righteous one o kyan na enda sa mo nundun yan na buku Jesus Kristo na nauda turang na nundi baka mula ko tani tuku tuku talitaki nundun ni mento vingwa manda marotaka ninda kilani sa mo ko di na nundi barabar dami enda sa may e o kati na bu wali lewu ni nota kaloku chova o kenda enda mbula mai ndo na mbula ndruka ndo na mbula vile de aki enda enda ho ta kemo ndanga bani volta mi menda kuli enda sa mai vingo mi menda rubini kalu ya bu Jesus Kristo amen mai ka chiga ni kenda ni volta mbu bu pa kungi chikende kina ni da sa mai bak ni sanda mai maruta kana mbula bina ga gorota ka bikenda na kalu menda kilatiko Enda na bulata ka na bulan ni baka mbuta ungo kasama ino da tiba na kabinisingan ni. Dayo nita ka ni sama tatu vikia na baka sama ya na kabinisingan kuwa. Iya, enda lebu na bika ande enda na sotava kina. Enda lebu na bika baka tobole itali enda na sotava. Enda na duruma iso na bulan di ande. Bata ka vikia ni volta mo na baka mbuta enda duru mi baka tobole. Enda sa mbule na bulan ni baka mbuta na klo. Enda na rongo bosa. Enda na kasetimbeaka. And then

Kau ni orang taka, and the singer ni vina kati kenda na yaro ni kalu and naka menda na ngangaro ni kina ia oi kenda and the singer vaka tekire ro suka le stali karusa and sa vaka tekire nga er sa vaka mbuti tipo membulan na yaro e meni pa usa ka tekina ni anonda mbura pa ka ngulu buru burungo sa sa tipo iti nonondi tikitiku mbuna nonondi dava ia na saka saka taki chiki ni nonton bulu paka ya loka na lako eni na dakuni en dakuni mbulu mbulu kongo en bimbi kina menda marre nonton bulu paka mbota da marre nonton bulu paka mbota da marre nonton bulu ni biwa kani vina ka bate kina kalu da marre nonton bulu ni biwa kani baki kianda da ngarro na nongono go sanguna ni bende sara baleta na kai sara ni paka ngataka li tia borro me basuka kina na mbuli baka mbota na media na social media sa tungor inga ngaroni danga ngaroni tamata baka mbota na klo danga ngaroni na nonta baka yang ataka da kirea na biba ka lumoto taki na biba ka bukui ni nikalui na nonta mbula na kena tau na wasa na kena lapa ni tukutuku kakitun gua menta na nga ngaroni kina gua na wuna ukacu kina sa sini nguna rau rawa sa tiri nguna rau rawa ni kena ngarabi na takataka ni klo ia nuita kini na vivo si pa kong goe nda na vivo kong giti kini menda laki kiri kiri tali da laki rida tali mana pa kong bina kasi rama sa kamanda e pa ka dora na klo e na bukumu kini bukumu e na bukunda na tamate kira nga nindir ni buru buru nga menda rawate kini na mbula to mundu e tali ni nindina nga ni sa lesi tu na tamata mena dona ngau na tambuani mena Oite nambulin dili buru-burungo, e kapa ka mata tubi kenda ni wotamu ni na kite tunga na kalu men da rawata kenda na mbula tamu tapa ni kini mbali mbala tapa ni mbali mbali ni na kite tunga na kalu men da rawata na mbula tamu sa kini mbali mbali tunga ngo ni hindi na ngasa na lako na yang ngeleng go milus tala buna lako mikina ni alonda men da marroya da marroya tiko ni alonda na nguni muriung go vikenda na lubi biti na lebu ni bika yada tiko ndeli buru-burungo ta kapi ni bakatara baka ro rawa na daga daga ni butu butu me mai rawa ni londa ka mulu mulu miki na londa rawa la ni bokam buta na kalu bale tana buli bokam buta it's more about the spirit man than the physical person ko mo mbimbi ki na veki anda in na mbula na tamata bokam buta na tamata am dunduru en bokam buta kendaru sanduru mi yal dun tu na kabin kuwa en sigli wendinda ya na buku chisu kristo na lami tawala na lubi ni kalau sabu sabu aku ani soru usibin dondoa o koya e usibin mebir na profit ke dengan tu kan bikin ni pertama minda uli kan ai priu ni kan wasi dua he is more superior than angels than the prophets than all the sacrifices o koya na yaro yaro o koya na rarama ni kalau lim ku coba sama imbula tak kan imbula yang buru buru go meron da redditi ko kapakan da muru muru ipa mana kami dapat bukan witikin dan dapat bukan ayaw nga nga tekina batin sangu nang boleh boleh saran ta sutapa tingwa na lwiviti na viwa kani kita nang tamata pangang bauta o pangang bauta ni ubos tingin kwa sini kaya muna budhiya sarra baka budi biki muni o ni saki lai bina katiwa na guna ubos tingin kina na guna nang buli tiyo kinongo sangu na menda marwe kina nang ta pangang bauta nang ta pangang bauta binaka na nang ta kalu yung ta karawa tingwa na kami ni singan nintay unita kini sama tete abitian na ni tuku-tuku ngo minta bebo ngo gitu kina our faith life or when we talk about faith in God it's more than just a feeling or an emotion faith is about life a lifestyle that belongs to the righteous ones of the righteous ones of God eh we rasara sabai karabaka sama sabata ki karabaka mbota ni vaka ni bisorbaka sama ibaka dorna turang uchisu and there are metal bari sarmai wo kajiki na ena hu wali lewu ni kalu go choba go me buki kende kin na kalu na lo tambu ni bi okani ena ngoni ndambuli tiki no ni taka ni samata ta bi kenda

0: on nuita ka ni sana vi wo nge ti ta keren vi wo ke ni kalone au ta mo na no dambula ta masula ka boga libu na no dabonua ta masula ki ra ni tal tal ki mai na vi ngara ti ko ba wo ki mai mi ta mata nga endang ndrava na vi masula ki ki mai ngan ndrava na numuni vi masula ki ni ngan ndrava ni mai vi masula ki ngona ngona ni no ta vi ba ka ka ter boga yalo mi marui ka tunde na no dabaga mbota na kalu bletani turango chisu sami baga zorna baga baka ngan ndrava mi baga zori Ero e kene vikianda me ta vokta kai me ta tamata yalo ndunduni ni kru. Sa kene mbole mbole a vikianda. When we are now becoming the righteousness of God, we need to live it out by faith. Amen. Nita kene samata ta. When we are now in this privileged position, sanda me poka tikuri indone sana, le veri nimbula, en andel ni burubur de tikinuwa me ta vokta kai me sa anonda, me ta sa anonda yalo ndunduni ni kru. Roma de binara sarunga me vio na kabin singa nindai. That position of great privilege needs to be lived out in faith in the mulitik and the guru rongo. So ni ta kaninda na viva kung gitu kino baka samungo, da viva masula gitu kong bata mero ni suli na baka viva vanga baka yalo me mbole na mbula e na mbole mbole ndulu ka baka yalo motu otak na mbula. Ata linda na baka sama imbimbi mente kratiko na ngonungo na wasini wasini klu Nakin na naki tonga da mi vaga lisu tele mani tobo me lisu tele wana kalue non tambula sa libu na kene bolen bolen din dai ni taka torang kene mar ramador bu no mani lewa vikim no libe biti ni varo ti ko mai na salika tambura ki na kongo na 531 pana e na kabini ko ni nda na vi wosi taka nen din no so na vikim ni varo ti ko no motoka na ko ti ko ni sawa Sobi ke muni borong tiko mei bale, sobi ke muni borong tiko na muni ndaka waka. Kambin binga o ngandra ba mo esebi ka ngana ka mini kuwa. Da maro roya na non dan boli baka mo bauta na kalo. Belete na tamata yara ndundunu. En na maka na kalo mi mbula taka tiko na boli baka mo bauta. Musonga tanga wiken na waka sa mungo. Ubo na nimi kende kena. When we talk about faith, it's more than a feeling or an emotion. It's a lifestyle that God expects to be lived out by those who have been considered as righteous because of God, what God did on the cross. Na kai vogadoro turango na kalu, en wukichisu ya kalibari minda sama inona alondonduni kina na kalu ina kawinisinga nini. Nita den sa nama tata avikenda, sa wakarunga ta avikenda na kalu na no wasa, umewase tiko pagalagalega avikenda na kawinikua, kreme na nandota na mandangana na damasu. Minda sama sumanta. Ki mami ibuka suka viki muni chova na ni mami kalo binaka ne ka bini singa nindai. Na waka bini binaka, na waka muli muli, na waka mundu, na waka malo. Bina waka li usara, na numuni buki ki mami ne ka bini nindai. Turanga viki mami viwa si taka baka leka leka, na numuni wasa. Na wasa mbula, na wasa mana. Na wasa uni sapa ruta kana kalo ume. Kuki ki mami, na ni mami mbula ni baka mboiti ki muni. Ni saka baka matata, ni numuni wasa sapa kaya ka muni mbula. Ninge buke ki mami na kalunia lo tambu na ni mami biwa sendin dai me kapu ni ki mami ronga wala nga ki mami sasanga me ki mami lego paka thora ki nindu na ka we kwa ka samul mulu mti kum beka se tumbe ka ni pela tengu ni sala turanga masu ne kebe nindin dai ni bi televi ni bi paka di taki be kwa ya tumbe ke so e raba ka tataro tu sa paka thapa ni rakola ka ni paka mbuti mbuti ke mni na ngoni mbure nindin dai sa libu na di kambi to buru sama lele kina na yalu di tamata tambiani Iturani buke kima mena kabini na mi kima mi malele ni we kemuni. Pina ko bali utal na baka baka sami baka duro na buke kima. Kima mi sa torundundu ma ni ma mi baka mbuti kemuni. Turangan ngai baka lungo tanga na bing karabi na bali walesi. Bulan ni ne mai ba kire virto na bing karabi na dendai. Kena ni ma mi bulan ni be viti na bi bondo kima mi baka rong na kina. E kima mi ngaro na mi baka suke bi kemuni lang lang na dezer na rukwe bino tokai. Na numi talanga ni mai vuno roma no biti, era pagando no muni lumuti, na itala tala, era tu mera musu muni tuka na venga una na klo, i buteiro turanga, mero sena no muni bosa, e na keni vara, na keni vara vara, unikila turanga, inga nita na ni mai mimbula, no muni roko vende ndai, ki mai mimasu na bukuni rei chisu na ni mai mimturanga vinaka, ni mai mimbuni mbula ndia na roloma, endo ndonga. Amen, amen, amen.
1: Ni vinak sa roga lewni gira gotika na the wonder na turanga na teleni klobi ngara vitiko en South Auckland Fijian Assembly of God ni taltala eroni ndau rambo. Kepa kao ni vilata na ivanga bukalo na kavni kuwa oni na rani saravotale se rangotha and Facebook page ni PMN Fiji. Ina ngoni wali wali sa botongo tini kawalo na miniti me wana kaloko Westfield Harbour Center ilo toka nongu kalo moni wakalonga teksar kino wakalevo and kavi ni wakarombo kendai ni bola vinaka ni mata vinaka mai.

Fiji, i pāmana a riti dhaudhauli ndrina kula kula taro dhava mbeka. I simina wā, e na tolu na miniti ni mbula ni mbula binaka wana wali wana nomini sema wana kati kumai i na nonda ngono ngono luwe viti mai na tolu i na tini karuna kaloko. E na vei e kavi kia tsara mbaka rumbuka i ndai ni katini kawani singa ni mbula o oko sita nui taka ni ni mbula mbula binaka na bulon dui ndui o ni sema wana kati kumai kina e na e kavi ni kua viki mni na ndapo koto ngai vale na ndapo tiku na i vei wala ni mbula e so viki mni na ngole mai momo ni mai ngande baka leka leka au te aroa Nisilandi. Sio ni ngole mai baka waka. Waka ngito, waka vuli. Nui taka ni ni mbulo mbulo vinaka vi kimi ni talanga na taupi mate tiko na tiki ni ngau nongo mene hadha totala na mbulo vi kimi ni. Mero ni mai toma ni talanga ngara vi tavi. Se babe, iyo, ni pako kotiko, ni kathibu tiko na hadha i chisu. Chioba rafa na kalu do vi baka mbulai. Ni mbulo ni mbulo vinaka. Iyo kani rarao ni ndona thonga mate e a thong mai hoki tika e na mataka ni kua o ya e na tutu ni sala ni Fitzherbert ki na Park Street sembera na vieno kolokoma tele ni kua sa mdolo tala tika na ngun sala e na tolu e na e kavingo o ya e ndona thonga mate mai hoki tika ndo tala nga na wakadala ka mani mai wakuna tika na songo ni ngun sala e te hoi e road blocked e te hoi Tahuna Road near Mooring Road is blocked following a two vehicle crash just before 3 today. Injuries are reported. The serious crash unit have been notified and motorists are advised to choose alternate routes or delay travel as emergency services work at the scene. Yeah, e waikato te hoi songo tika na gonsala ya na ken rumali o Tahuna Road wale kata na Mooring Road o ya nana tolo koloko na eka vini kosa kere menda ngangaroni na wakao motoka, wakao lori, na mbasi, se na toli li thapanga, enda nrebo takatiko menda ngarona menda waka dhengu binaka, da kana sara waka binaka, da dhengu waka binaka, da gain driver, eh? Iya, menda ngarona, kaya kaya su na ngomni sala, libu mda kena ngering ngering ngomni sala, kwa emis anda na reda sara tiko, menda anda na thaka thaka teki, anda waka matau sara kina, na su na ngomni sanda ndo bisi biti, na waka totoli vali, senda waka totoli bila, daka thaka sanda mbera tiko mbeka, eh? Ndo ya thaki na na baka dalaka a kerina no da gangaroni e na suku tikmena da da ka suku no buli senda ngoli tiku da da ka ngoli tik bega na songo senda ngoli tiku na youth symposium baka dorti na kavni ko mai Hamilton sa kereki ni da torbo no ngone le viki mini ke sar no le viki ma ni tabongone mo ni gangaroni o klani bungo sar viki mini sa baka motokani ndrebo tal tinga e na singa ni ko sa kerimo ni na kima mi sa baka ma masu mo ni na don buli Hamilton mo ni na marota kana no ni songo na vuli ke na vika ke ni na vuli the ni rei the ni rei rongoda mo ni na dhon bule tale na no ni tiko tiko e na singa levu ni singa tambu ni taka ni ni maro taka tiko maro taka talanga ni vakalunga tik talanga vakalevu vakalevu sara e ni vanga vakayalo e na kaviniko ke vaka ni thala ta sa tiko sa kimbiu ta ke na PMN Fiji na Facebook page ya ni rosa ni sara vital talanda ukina ni rotalanga ni rongoda tali ni vanga of kayalo and I kavi ni kona be mama ni vanda na ngoli sarti ko in vakago pela and semo mai kia na kavi ni kumi na rongoda se vavo sarmanda sa ya ti ko na non rai ti ko ti ko toto ko ya na we kanto me no bote ra ke New Zealand and I kavi ni ko ninge na na maki mai na vital no ke tela and na be mama ni va and I kavi ni ko ni bula ni bula vinaka e mangere me na kotelistel me o kalandi o kel ni sana ni na sara no modo mo mati na hema hardware arto tik ngango ni mangere bridge na stone hema hardware o ya ni li ready rashid na turang ni india mai viti a ke vuka ni tiko na esa ni koro mangere si mangere bridge na bulungo kosita he is a great way to support rashid and his business and save a little money at the same time ya ni ngole ya ni li vuka mbulo bi rashid hema hardware tiko na tusto na coronation road right in the heart of mangere bridge village check out their great range of hardware their tools no imboro and gardening supplies and everyday essentials when you're at the checkout simply say you heard this on PMN Fiji or Radio 531 PI or Rashid and Gislevikim ni tini na pasende 10% off your purchase throughout
August. Na wale Rashid, na wale na toko na tiko mai na PMN Fiji, we got the link in the Radio 531 PI. Oh, yeah, so if you're planning a project around the house or need supplies for the garden, then go along to Rashid's Hammer Hardware store on Coronation Road in Mangere Bridge this August. Mention 531 PI at the checkout and enjoy your 10% discount and help keep local businesses strong. Every purchase makes a difference. Sini lempan in delay to kidoki mendo nan kisar kino Rashid. Ki kem ni kisar turan kin maram ni daga daga tingor hema hadway Coronation Road Mangere Bridge. Tangida na yelongo.

0: Nongu waka mau ni waka maru te tikina e me kawi. Ni waka rungu kendai. Na nanda ngauna nulu viti mai na tolu in tim karuna kaloko PMN Fiji pamana viti. Au maro ni mbulumbulu vena kana turanga na kai nongu pelasio sauto. E tomani kenda tiku mau koea, sema sara tiku mau koea mai na mbote rake New Zealand. Invercargill. Menda na gai rungoza manda na itakitaki mai Invercargill e ne kawi niko. Tau manda, au sakiri ki ko to komena ge bang madal te ki koya ava kala kala weekenda ni berni ge te ki buna ni ro vitar terongi i sa mi sambul re pela
1: mbula bina ka ne mai a ta ga pela si o sauto o da tu mena korwa turang o buna mai te beuni o ba wa charai o ba stal ngai buna wa wa chinangara ono kandavu tolu chuna lubengu tangane
0: Sandina.
1: Wai tiku tiku in wakagil.
0: Sandin di na wna kenan din di namdu sa namdu bagi tiku tiku kiri na wakangu.
1: Oya usa kabi bita mbaki o chingor to na bichina ni sa ange tolo china mbaki.
0: Ay mi usa to kini gele.
1: Ay sera.
0: Iyo wada wana raki enam poten raki ni silan di na kavni kuwa i pela.
1: Ah niku ambo boy kata-kata bina katoka nan raki ana ni ku ana noa pe kata tongan raki bidana sing na mata sao cimbat mata si besar cunan raki le minus 5 sarciko
0: ai o sa manganda julom ni katuni wai liliwa iyo isa pel na sarba levo na semarau mai na kavni ku sa na kane mamindo vero ngo the two na mbulango me mbuti raki New Zealand iyo ta manda pela me tu serta ndar sa natara sa mandani na levo ni wili wili ni lube vitir sarli tarakortu ngore na vono totoko invokagal
1: Vinaka. Vina kana wuvali ni ngoni vichi na mwira ni wano ate roa. Orto ateke wuna rondol chinkarua, ateke wuna vitu na wuvali. Miadha mwena ngonongo sa basa wulu wadada chiku na wuvali. Erasa leo chiku ni wuvali ngoni vichi na mwira ni wano ate roa. Erasa bai chiku chiku inwa kagil.
0: Sandina, wasa nga wulu eh? Iyo. O kila, o misa na mato sarve ke muni na narete na uza de bata. Iyo, na vei nga una kede ni intra kimbata mbata eh?
1: Iyo.
0: Ya, wasa nga wulu na wubale. Vavina, tampane so ni biba kataka takataki. Na vono tatangoro in vakagali pela.
1: Na kana, tampane biba kataka takataki, sa kaya na chikor na tarvale. Chigora na tabani tawang kasi na Rona Weldes. Daka-daka na forestry. Daka-daka na freezing work. Rest home. Chigora na prison officer kina sotal na taban na ra bunon ni daka-daka. Arawai type tini rakina.
0: Sandina, iyo, avavi na nabi songo-songo ndundu yeso, eh, ngaw klan yukim, yun ni liliutiko ni songo-songo ni ngon ni

0: nanu me to ya buto bu balingo ni vice na mura ni bunwa te rongo na buku ni nongo angole mai o angol tu mai ba bulangi na bunwa bulangi au meso tabo na bu bale ni ngoni vice na mura ni bunwa te ro mai to ke ni bandi ta ke na buku ni vika wala ko mikina membale tana nongo bu bale ke tu na na membale tana nongo bu bale ko ngono na ba bina ka tini ra rasa te guna mai bingar rabingo ran ara boso ta boli mandre ndre njen ni to ita bini bu vale ta ba da kada ka era sulle to non rango na kena vivi ba kena community ngo merda ba chume na ngono bilango o sa mai komo na embule uchu ga na ita bingo na kena sane me to mani chuga da kada ka bina ngo embale chirta la muri mai ko be nga na bi ba bu bina ka li ba bu bina ka tin chuga na bu vale ora ora sa ba ita bi uchi
1: Na kapela iwi pela ranga rongo di kimniti kur na luvi biti na kavni kua o ambibi vir na so vanga da da tiko e o kimni ni sa tiko na na tarvale na forestry na freezing workers ir na prison officers oh yeah ke vanga er sa rana na buta ka tiumbia ka mer sa rana toki so mbuyani iyo na da bonira ni tiko na kavni kua ni kuri ngole mai bono pat patase ni ngole mai ni ngole mai
0: ni ngole mai ni ngole mai bono bina ka bono ngo sa Outland, bono rerevina ka jina ni mbata mbata ye bono rerevina ka malu mutu gina na mbula rara ni bito se yaki iya
1: ina sara sa vasa nga bulu sara na bu vale ya sa sanga ni lenga na vio kani rati umai invakagal na ka vniko kima misa vapi ni naka sara vaka levu pela
0: naka sara vaka levu ne mai
1: ina namu ni mata bu vale ke iru talanga na luvi viti levu ni namu ni songo songo ni ngon ni viti ni sali vaka tikitiko
0: naka vaka levu na vina namu tu mai
1: naka iyo ke baka nita talanga kao ni ngan repa moni na talanga umai kina ni pi tartar mai vale wali sembla kima mitu ngango kalandi kima sinila kandoba nua yengo kima misa nrevi kima ni kim rongo da talanga ni tiktaki mena mona ira ke autero ni silan dina ka vniko kim sa wa vni vna ksar kino vaka levu iyo kim sa lolo mo master tungayani
0: e sa vna ka vale sa vani ni vna ka vna ka vale va vinga ravi vna ka to kalunga ta chiko
1: na ka sar vaka levu ni gira mo da tikana ndo mo ipalasio soto na turanga liuliu ni Fijian community Invercargill and a kavniko ke vaka ni dalata ni veri di pela talenga sa ndende o nikele pelo ni sa ndende ni sa ni redi koya io e na ngai posta ke na ngai biuta ke na vitar tarongi na kavniko and a PMN Fiji page muni na ngai redi ko ni rongo da talenga na itakitaki rongo rongo vina ka mena mone i vonua asara ira o Invercargill and a kavi nikua sabu e tiri kadio na miniti me lima na kaloko na nandai rongo ni tukutuku na vosa waka peritania o teo ya na vi tal tikna vita la noa and then and tal tinga i Hamilton na vuno era songo tiki no irna luvianda irna i tampangone and then and Aotearoa Fijian Youth Symposium vaka dhurtiko ni singa tolu tiku sartinga na kavni koni mataka keina singa tampu ne mentale vaka talaki na Sofia CBM vaka unrove mbua madhua a miyo sambula siam

0: Lady Malo, Wonga, Kei Munia. Ni voi vitu na meniti me lima na kaloko ni mbula ni mbula bina ka bina kwa levo. Nui tako ni ni maru taka talanga ni tiktaki me Invercargill. En ai kavi ni kua ni mbula ni mbula bina ka na ukei ki mami na lube viti na vono ndu indu ini sale ivaka tiku tiku kina. En singa ni kua nui tako ni ni mbula mbula bina ka. Tau sema naka talatinga na ngara vita vaka vu wale vaka vuli vaka vaka vaka vaka lotu vaka vanua. Sena songo songo tabanga o ni ndu ile wena nui taka ni tosu naka tiku na nomi ngara vitavi ni mbulu mbulu vina katalenga iyo ki mami revi ki mami tiko ki mami ndala kani mami ndono numi ki mami ena ndraki mbata mbata ya ki ina vika wani ndo sa tavo na ya ndraba matakali lai iyo ki mami talanga yon kalandi si ki mami talanga yon Northland sa baka ki mami tiko talanga meno numi ni asasa ni sando o ize batatuna ni mami motoka na ilelo ni motoka wango ay sa wanga ngo mesa na lupi kena wai zibata iyo na sona mataka eh ya sabi ya kata kata tika ni baka maluwa sa bai toro tiku maina ndraki na spring ya o tinga ya sana ngai sama eh na vule tumbu tumbu bota bota visa visa na vule liliwa ya na vima tangali ndraki ndandui lako dhuruma ndandui mbola taka na vako kota kikenda menda gangaro ni vinaka nga eh sa bota bota si vina ndraki ya sana zingu toko mandana ngande sana wabibu nundandu vea lakova na mbongi ni singa buke luluwa sa sindro ni ngole matasinga sa sindro talanga ni ngole nando talana ay tuwa-tuwa waka ito rito nga ngwa kalandi usari dito nga nandraki siya nga usari maro rito toko manta nga usari talanga ni mwasa mas tali to ngay vale ayo sa nda na rao na varo rong ti ngay na yung wina yung wanda eh sa tuko na nga na yung wanda sa awa wale iyo o sana rao to manta nga na ngole ngay nando talanda ka na singa iyo na sa nda rito sa mda ningo ndo na sere ini mbero ya ndo tuku-tuku ni vei voli na sere tara wala nga tatiko sabuto sa iba nga ndavi ni nanumi kia tsarkina na veo kani marama o ni lewe ni songo-songo ni marama ni asana wa aturanga lo mai viti ni nambosi tika nekapu ni koe flat bush sa waka ni nipi nga tuyani we kem ni waka ndendo kena nanumi ni ndi bu vale na wale ni talo ulundole na waka dhuru tikina nambosi ni asana wa aturanga lo mai viti ya vire na kendra marama erna vipu sa kita katika na vika mbaleti irna nonda marama era ngolti mi vunu na vula o okotova
1: na toma yuti Aotearoa e sengata me vede rinduandua ina mbutura rani kakamuraki na vetu tu kwe kamuraki kina ke wakako baka mbote ni mai lutu ni bata nindi gende neka wengarabi kako ngandrebo mkondru baka kwa na rao ni vitar tarmai kiri Pacific Media Network ena namba ni telewoni sanga ni saumi saiba walu saiba saiba vitu ono tolu tolu barua walu walu mai kina kato ni meli liba liba complaint at pmn.co.nz se walu walu kawako to mai kina kato ni meli viwa vitu ono saiba ndua manukau rua rua bandua e okalandi rao ni kovitar tarbodo nolu kiri Broadcasting Standards Authority and a Saiba Walu Saiba Saiba Tolu Ono Ono Viwa Viwa Ono Sisi Koba Nondo Ta Website bsa.govt.nz Nwe Kundru Kethe Bakongo Menendou Bakaidu Ringa and Lomba Ni Rusan Ulusinga Maininga Ona Abaga Dhurkina Nwe Ngarabi Se Programu Ni Kadi Kadibaki Kakundru Bakitiko

Pama na viti i wonga ni ndelai wonga ni. Kawai kami kamida. Nisipi na lima e na tini kapitu na miniti e so kerker me ke tomani tale na lombi sulu. Do sambulu me nangana viti rani bimbuni. Dondo senga ni dhalata na nanda ngono ango e na vya kapini baka rombuka. Matawala na wangan sanini, matawala na maake na matawala na roko dinabila kemba. Bundo Wetlands Brisbane. Do sambulu me nangana va? Nangana live na do sema mai na vekavi ni vakara umboka yo taman talmanda na lombi sulu hisa tin de lombi sulu nge fit me na kalok na na no akavi na no Fuka sana vivi vivi tin me na kalok se vida i se viva mani de sanga le lombi to kapo malo nei sulu sulu ke de sa va sa va ma mava ko singani ya sanga le lombi tu e bina ka ni ndan rek me va ngor ker mataka en de sanga ni re de ni ser tok nga pena iso na so sulu ke na ko ser da borseng sar mangos do ne kendra lombi sar mitre kendra vata na kendra roa aia ai sanda do na numir sar na nonda nau na nonda na nonda bumbu nando au se vaka sam tratinga kona vatu Men bikin na gila iso, au se reta tika ya ni sengon lila, se reta tika ya. Kei na, tanda mboi, tanda mboi ni, ni, tanda mbeka na dara kumbo lala ye, me do laka tako mai, sangka ndo taka taka na ya ya ni. Angka ndo, e watu vina, kana nanda watu nungu ni liwe, koro huli tek tungu nungu, apa kaira to dada rao rawa. Ie, sangka bindo tau talo tika ni kina na kena wai, ya, rando ulo mbisulu toka na marama, sena rando ya ya ni, iyo, no, buke me oiko, ne mame ya ni teki sulu. Komenda gente que disulu toko bagaza, do viki ni serangan na gumbu. Iyo. Baleta ni kusanda murmur tanganinga na dizi bango, na dizi bango, na dizi bango, ne? Asi da nyanda be bando ngo, mara dizi bango sa anga nda do bago bulidi. Iyo. Ake vaka lore na ngo ngo tondo e vaka ndo lebu na ngo lokini. Balen baka ni lebu na ngo ndo ngito na dizi dia ki baka baka baka. Iyo. Na. Na ka. Iyo kanji na is na foto ni ayani ngo you can jinto dog yeah ngen de ngol ngo vin antique shop sar to ko kine ina ni to wat mi re wan go de ko to mi ke ya sanga rawang tra tal tunga ke wir tal ngan na to kine ngeli ke wir na wa lang sar ngol sar mai li wen vid sang bulen bak sa weti ya iya kan jin na leng kit na siso kan jin sar tiga gerba iya se kan bla tani to vol vol katonga na basketball court ke ka sang ni to minam ben me bakasan do keren go tatan go nana Oh, serius, ini mandi rara. Kita nggak nengi tuh ngaki yang gitu lah, ya sa. Lo lo mau kusarangan beleti. Belat nonton meta kelu nonton Tommy. Sena nomas nani kana, sena lombi ni sulu, gay muring gori. Eh, kata kamu tuh nemu bule soni kak di mana ada terumbi bikin dah. Ini dapat nana nusar, dapat nana nusar, eh. Na nengono sentang itu mau dekti mikin. Malu, minta nonton nengono mau nina nonton tal nomai. Nengono nonton bata-bata, terus sekarang nina nonton tal nomai nadiu nak kalau kau sedet tini nak kalau ko se ni va ko tra mo na email i en do ngam na tan ni tan ola kleka o va ka nu ma na ngau no se do ro ki no se ngone le ki na sa nga ni va ko tanga mi na email ka tu ni email li li va ka tu ni mi li va en ngi min do ba ka teng te ki ni va ka rumbuka iya se no bulang o mai na koro onde do ka tingo na ve vosa so tu ru chi mo va kitu ki mi va na na lesser chi na ni mami si tu mo ta ki va to me re wanga io ya sa va nga ngo na ken da gendo no numa na da na na ta na ta na era na singa ni revi ki anda mi na mbasi ni sa kel mi na mbasi sa kes me no bulboli senga Ni ranga ikel nga mena bus stop na pasa matan ranga nan ran di vival. Arra rei de bangung gori sar tu di de gori repito bio korten la lango ningo. Gomen le lu rei sar mande vale sa tu minen benu. Se sa sa sa bana vale. Se sa lombi nei sul sa voki minta nga mena sul ko li tu minen tagali la ya ko akere kito. Me le voki mena sul me lombi ba mangosa kernian sa ba da maksar ke kasa ni. Nga indo kel nga mena bus ya. Ko na bi di bi ta bio ka ya. Oh, record bina katon bina kutu bina kutu anu guna sa aru adha mei vali bi mantana bi kai boli mai sa apa ngeri serangan bi leti bila titikuni me dhaka rawa liu ngo
Ne na taka taka ngoko kerei. Ge ndonge bele ngito. Sa da kochi tume na kakerevi ke mdo. Nia. E rangone. Ke mdo moku. Moku sara nga. Mbele te asa wanga ngona. E wari ni moku nga pakandua nga sa. Ofi. Let's tell my. E au na temo ni avango ngo. We le. Vele. Tombole me nda kapa taka wango. Me to tambara senga. E. Ke waka tombole me o. We umbie ne avombu na lingamu. Misi na lingamu. Nisa na tautele nembele. Li te rangone sa do kere vi kenda o kere kere rani no e fo ndo e do kisulu ndo e sa musu para sa rao kena pateta ka ke va ndo kere vi kenda e Ia, se, ni ngole me na vuli, ni mi vale linga na nomini kato, na nomini lunchbox, sava rao sara. Visar na singi, sava rao sara, na wawa, imbiu nga na kena vuno, aran tangi ngama, tangi mi thanga thanga ya, ni kuang, tangi mi seanga, isi ni tapini nana ki tata ya, ya rangwan, iya. Ya, an sana ngono sando, kathi virto na tunang kudurubu, sa angir tanda tunrubu, ya, isa nasaro ya rangwan, ifunan tu mom, ya kebu kanto sin panagat, ma rangwan lebu, mundu wakai, rangwan tapina, rangwan tapina, tapi tu sandu kila tinggal tu tuh kat rendu suka mana poli iya kita kasenga ni na via apa finsi cuma tan lo kira na lo muni tokan ni na nengai rongani kia na tu mui nana iya eh ni sana ka kailu baki kimi tu mundu zit terima balik tu kita kawin nak kumpul dah tak terang avi kito iya bila aku kimi ni sini moku tu kito sengai kimi mungkin nengon elu kimi mimi moku moku pala lo masar kimi guys sana tan lagi tu tak kawa ni sandu tu kuning avi kimi mana kame dah kan ni sember ni lingit ya kimi sapa kait orang nga kebuka sini bebu bu tene be ki mami ya pas kena linga ki mami ngar ora telinge ngungu busi le mokulanda mokule busa nga rongana asa kunta kani wili wili wili vola lo beka me vola ti mu go oro va se mada de san ngol san de rotuma na na no totoka oro rotuma ni mbulo bina kana ke ki mami ni rotuma ni na na no ndin din ni se mo bina ting mikina ni mbulo bina ka anuita kani ni vosti rotu umbra to kila le besar tinggal bagi kima min rotu mani sar mai vuni super tata kai super sar bos tu ngapa viti sayanga ni bos tak tiko ne mi bangun boleh tinggal no bos apa rotu ni bos apa kalau malangi bos rong rong binaka iya kuno vibes hanti ai se pikoi tapen kesam boleh binaka ni boleh binaka lalu viti ni sema binaka tinggal mai Ina nonda ngono baru takingo, nunu viviti menetolu, ina tini karuna kaloko. Nuitaka.

mana viti. Georgina Lendua, Vavali. Ni po ilima na miniti me ono na kaloko e na ono kaloko nda na rongo te tiko na nanda i rongo na waspoka pertania e na e kavi. Ni ko iyo santa na rongo te tibe i atutahi e na lima na kaloko na vivana a vaka e dhori a lenga sarakina indua e na singa na noe Sylvia Park e a santa na rongo te oti santa sarapatalinga e na reiti ale alo e na singa e na noa. Sama izabu te talitinga na e dhana turanga e mbaki tulu sa ubulko tolu wakitikitiko ya wakalandi o hapai o tene. Aurei de tiko ni wakai dhuri tika na mall mai Sylvia Park. Ngai ni kua kiro waka singa liwa tiko bavi o tini e na nito mall nga ngoe Westfield. Aurei da ni si naisara wango ais. Asangan baka ni ravuli kwe sa nangone. Aurei da ni lewu sa nangone ra era tiko ki nanon ra itumbutumbu i rando ni vei susu. Iyo, sanga sote niru le lewu sa ra e wakila ni lewu ni wili wili. Vei kima minangase dhake. Iyo, ngai dona ka o rei da waka lewu ni kua, o tukuna tiku wana ni tuta, ni waka e waka vya o ili eso vya na turanga o rei da tingu waka e saranga esu kama i vali ni vi visu, e matali e sarvi au ni indona singa o tiku ni kue na mol, o rei da saranga na lewu ni i turanga, na samungawa e matandra ndo monra linga, na wango iso sangi rei dirungo wakando ike, wakara matasarasar talanga wira, o tiku na tiku vini tuta, o kila rei rei rasanga ni vaki titi kua kalandi ndere lako mbeka mindo tala na vonua eh? Ia ranga rasa lebu saranga e sandona kana lebu ni kendra i wili wili sa mani tukunu bini tota au kere kere me sa wati ngango na ndaruwa sanga lebu ndaru sa tu zaki saranga men ndaru sa angoleani au sa lembi wali daka dhaka mo sa angoleo iko Ang ito nako ay wala ba siya ng undong eh baka unong gubiri kita kung ko lebu sarang na mata bobo baka ndang sa ngani raiva eh ani ndang ngole sa buye and molong ko ay manukaw and ndang kila eh so iyo ndang durito sa mata ani sa na awe kanda ndang durito wasoma ngani ko lebu sarang sando na kana ay wili wili ni leo ni panuara tiko ni ko ay na mol ndo na okila ndo na tolu na kota ni wili wili ni funu era turanga au sangi rithi rafa kandua au ka era samunga wa kevi au sangi vango isa ndo mbaka nasinga ni kore rera suku miki ni wali ni vivesu abaya anungu vata tarre au sami ni kira ngavini tu tarre ni sandur vata tolu saranga ya ni itumba kira ngole ngamai sa kira mendanta bitoka naruku ni puni kau sara virta le toka isa nali ni funu asa ngana non rei tiko tiko asa arte ki tumba ni tutuvi ala ka tali tanga wina vei kaila vaki re rangunu o yangwana tiko ni vavalangi sa rongo livu nando mondra angai oti nga sa kiru rongo da sara ni na vei tala no sa vaka idhuru tiki ndo kui kirau enga uni sala o vanga ai kese ni ra security guard re re robi sa na vei tala nongo ndo sa re manden re ani o rei vana indo na nanda turanga na nanda turanga ngau kenda e o visa tinga ngue manu kau pati kina ndo tala turanga na wakana ro visa ro ro pata tiko ngon tala nianu yanu e ro viu waka tarongo tiko ndo na turanga sa kosa kosa o koe ngai kosa kosa o atina e waka era amateni iya sanga na avanu era waka tiko tiko kina sa rendre wa waka tiko ngana non ro troli kina na non ro tutubi e tumbo na nda loloma iya o maruta kani ngole mo mai bating bole le tumbo mai fasa ro kina nanduin din imbula and the sotava eh non din din ita matamata tambusa kayani and the sarava and the pasarava the barongoda ni kenri tuku tuku sangi kira keringa viru tu kira ni eta tambu na vunua arto ngunu tikina ya kira ni arto kuta talenda na vunua o tinga sarto manito sarti ku saro mi vambulu saro na turanga ni anio visa vi kira usaya tosa saro moya wali daka daka au mai reida au mai tumuru nungulo loma ena vaka saravira na leoni vunua sanga na nandai tika tiko ya vina kanira vitalnonga kira na linga ni lawa saro tosa saro toka
en da maru talanga ivingu na lomanda ni da rivira na linga ni lawa ni ra o abu ki toka na sina ini leni vonua en da makete sina vonu ni vivu li menta gangaro ni tiko nga en da gangaro ni tiko nga o tiko nga neka na sina ni livu ni ko olivana nu na vi ka vado mi silvia pak na noa o sa mani kira mikro sa vaka tatol zanga mi tumba mi sangol mi daka daka sa ya si vuri sa sari tamaya sa wuti tonga mengango vida tal ne sekundi mi dalangirungova and dalangirungova ni vakuti na sirita tokongo eh

tō vātā. Ni sebine te ono e na tini karua, na mini tini bula ni bula vinaka. Na wali u, na sema na katika maina ka wani baka rumbu kandai, na ika tini ka wani singa ni bula o okusita. Vinaka, vinaka baka lebo iyo. Nda pa vini mtangatala tinga vi pela siyo sauto na turanga ni liliu ni community Southland, Invercargill, no itaka ni ni amaruta ka ni tikitaki ma Invercargill ni neka vini kua. Ngandri bitalinga, moni na sureti, moni na tiko baka leo lebo. Na lu bibi te ni baka tiki tiko mai Southland baka mi bibi in the cargo moni no tiko e ani and a whole ni wale ni lotu e Lindisfarne Methodist Church Hall ok a wambo te ni nisa ki lana vono tiko kina lima na kaloko and a kabi ni mataka and a waka dhuru tiki na sebu taki meke ngona sebu taki meke me vira na leoni Fijian community in Invercargill and a nonda na waro laki i waka wakareta ki buki buki sena nonda laki meke en Murihiku Polyfest ang going to boka de rumene ka urus ka bulka bakini krus ka bulka wal ni vulo ko sita en ILT Stadium Southland e Invercargill when 2026 miharo Murihiku Polyfest so the ki meke na boka de ri tikuni mata ka limana kaloko en Lindisfarne Methodist Church Hall sa kiri muninge vitu tukun takani ni visure telanga ni boka lelevo munina tikuna songo ni sebu taki meke e na singa ni mataka. Vinaka wangani livi kumdono vye tini, na sambato wala sauta na kena wako tiku mene tiku tuki vali wali se neka vini kua. Nisa rasa ranga nisa ravi pela, pela siyo sauto and PMN Fiji Facebook page. Kena tiku tuku talanga membaleta na visureti in songo ni sebu taki meke na limana kaloko na Lindisfarne Methodist Church Hall and na singa ni mataka ni visureti sara ni waka levu. Iyo na miharo 2026 miharo Murihiku Festival ena wakai dhuri ana mai nei karusa ngabulu kawa kini karusa ngabulu kawalu ni vula ngango okusita ena ILT Stadium Southland e Invercargill gold coin donation ena ndo teko wuna songo mine thiwa ne mataka meadha wuna tolu na kaloko ena kavi ya avi kemini na ngandra muni na kila na mateli ntukutuko ya ni gibitar taranga vi tela siyo ena singa soti na singa singa dhava soti se na vunua talanga tiku kina na vunua ya na ILT Stadium Southland e Invercargill naka sibi na ono ena tini kalima na miniti ni mbulu vinaka saiva walo na ndrao saiva lima tolu ndua kona nongu talo takatanga ya waka laka leka na vika mi waka dhuri Sylvia Park waka tala kina nongua re nongua vire ya ki toka ni kuwa rida toka ni liusara toka na vulangi mata vulangi and na vuno ni vuli vuli taki ngangu e rangu na Westfield Mall tukuna talanga movu ama imalevani na singa na noa erua na lawa lawa ni gangs era vidhi muri na isele kawa e na stoli vuni e mei Kmart e malevani na mole hae Kmart na mall ra tauri isele kawa kei na kaukamea na nandra vidhi muri voli kei na nandra sanga mera vivaka mavotaki ni songo saranga na stoa ranga ira toka ilo mo ira nando ni vei voli kiri talanga na ngole mirli li voli voli sa songo na stoa me era sara klam ira tombo ra o ira ya o ira na ngole ni mirli li vivala ya kone ya na undo tuko na wasama minda ni ndando ngole li voli voli da tiko baka bimbi na mall to be vigilant da vire ya ki toka da kusar ni wanra ke baka sanda rera rete toka ndona ka baka isang ni ndon toka matamuni kako ni wanra vira baka mbalabu ringa ni viri ya kisara ni viri ya kisara waka isanga ni waka ndi na lomu ni waka o ni wakila ni warundu na kayado ni sa ngol to tol sar nga mai kapak ni ngol ta le le bul bul ta le ndro vanua o klan sa ba vida do ba ka do re na Westfield ong ndo ki mem ngendo re ya ni sar to kai tumbo re na do ni bi bul ndo ba ka na false alarm sen do ba ka e kai kai la ti gumbe ka i lo ma ya i sa ndana re tal nga na bini bini security officers era tu in the VC toa e sa ra and tu ran ra tu na VC toa e so and the V mall
lenga o ya men nga nga ro ni sartiko a martiko vol kati kenta nga nga ngone ke vukanta ko ngone tiko ina le voli voli na stoa no malls le le wango ka ko ni ro tik sar me bono ni ngito da ngeli vo sing le tal tu ndar tal mo ana ni e mole sa nan dua eh e da sinta ki la na vo kanta la kan do ya da ke ro tal nga na ngoli tu yani en do tani tu yani na nan ndar ndra ki ni bola ra sa ta tu me vale se na na ndra ki ni na na va na tu va ki na na ro va ka sama eh da sa ni do ki la ye men da do nga ngaroni a na en ran ro va ki tiko ni en da ngole vo ngole voli en da voli voli en ve singa na va ko to li le moto na en ngoni sala se ki remi da nga ngaroni talenga da nga ngaroni o va mi bi bir na lu ven da na do so li kini moto ka ke ka sem bertin na nan rele seni o ya men da ngaroni sa tal tinga a da na taronga se vi no vo no rangole kino de rangole vata na vita na kolo ko merti ko ivale se mesa na tuku kun tiku beir o kemu ndo mona na tiku valatini se na tini kandua ngai sivi na tini kandua ya ngai ndo talengo na kere kino motoka satu na senga balatini asini tiko ena ngau na ndo na tiku ni kino nana kita ta mon roti ko ivale eh moni tiku ni vale se ngani sa a fe mama tin kandua se berga ya ni ngai ndo talengo na kere na motoka ya solito solito bagara raf sa na ngai na kilangan na ngon rangai na numa o isang so tiro wa bibita ka tona na kita ta na curfew bitu meya eh iyo ya ko ngana bi wasi la lenga wa ya ngan driver me o wasi ta lenga na bi ka tu kuna ti ko mo wa ni ada me malevani na singa na noa menda yan ran ba kiti ko tangga ngaro ni tertinga ya ni na enda ni na do ti ko boli e vale ke na nonda bibi me vale menda ngoli boli boli se na lotu zaka zaka na voli na lingito na sarangito ba bibi ti ko na bi ngi singa ba ruwai le buti ko na ngito na ba ka dor ya no boys non gundina featuring Natalie Raikandraka.

0: in Fiji.
1: Uvela mele. Una no musarna. Zona nguna. Mai lau ke? Mai namuka.
2: Namuka
1: lau. Donangone lewa ni namuka lau. Bongo mbong donangone lewa rei rei binaka. Na kena rei rei binaka. Nangone lewa ngwa nangonu ea. Esa ando kadibitu mea dano rosi ni namuka. Ngai mbulan do nia talanga mai namuka lau ina ngonu ea. E dona dorubo kwe ndo kena mesa mesa sar ningiri lali ni meke. Sangai bokato kaitu ngone leongo meda no rosi ni namuka ngona kena rere bina kana ngone leongo sasanga ni kadibi tu neda na jina bolata na kena rere bina sanga mengo ro rosi ni namuka ando bantu ya na kena kena ndo buki o ngone tel nga kan dong giri la lingo giri la limeki o ko sanga le gya dana tu ndaulali sanga ya den dona ngone me ro sanga in tawi buta kan dona bubale o rosi ni namuka bata kena ndaulali ronga biwo tino Uti sarunga bagalele ina non robi uti ni. Ngai da kendo na songo libu mo ina muka, na muka ilau. Sa da kendo songo kila ngani do ndo na songo ina koro ndo libu na bulang ina doro mo mo ne leo aranda ungai ani. Sa da kendo na songo sangga itu kuni turanga kira marama sa da kendo na mora usara mo ina ngona mata mekin bulang ina muka ilau. Ya na mata mekin ngoni ina muka ilau tamani mata mekin balamu. Ni sando da kato na meki ngay ndo mbola atu na mata ni meki na ngone leongo rosi ni namuka kwendo ndo tani ndo ndo toko vera nda kui rosi nga ni namuka ndo toko kino rato na bakatara ndo toko sara nga ni muro na wachi na ngo edha na jikon daulali ndo sora bato kong ngir lali sa mbula na meki sa katu na meki tambaga tambaga tambaga sa lebi mama na meki sa tigubu na fokawela o iru na dharubo wula ngirangay ni Na faka wala ke de sangai chumingo sanga talinga ibo endo no ngone lewa sangai chumingo abo ndo ndo ndo rusini na muka sarai chumingo ndo ula ye mate ni dorbo ngai mai mai faka wala ve rusini na muka kene karu ngai mai ndo tal na faka wala katul sangai chumingo na kango faka wala ke de sangai chumingo ve rusini na muka Borro da buka sardunga na meki. Sa revango da una li sa bito mai ndono dorumbu. Bito mai sangan indona kani foka vela tu mai lingana. Ya. Ngai ngamo dorumbu ngo tatara sarno na tangani soti. Uduno mai ndono tigini pepa. Sangai tu ngono tigini pepa ngo sangai zingi maka. En masi kabezu to kan sere rosini na muka. Arai ngamo da una li sa kila sarano ko isa. Nona ngona dai dorumbu sarnga Nona nona address ke na nona number ni telephone sa soli mo. Oya usama feeling de oya. Sangai buka rolang ana iwo cuci ning kangani meke sa visa uta kondo lali na nang kangani meke. Vera hong tu no mateni meke sa e nondo lali. O suka na meke mo kui bale. O suka na meke mo kui bale. A rongo de tu mo rosini na muka. Kila ko nang kangani meke ngo bangai bali-bali sartu ngamo dia. O kwe na no buki ngo bangai murisin ber ngo. Urong ana lali. Sin dar talo moron daulali ni sabi sa utak talang kangani meke. O sambulatale.

0: Fiji, Pamana Viti. Ta taka nan te mwanda tau Jimmy Subway das. Kera tau na leo ni lao lao ni kalo kalo thabu ni koro makawa saiko dina nga. Ta taka eh? Aia, nda wana na nanu mirasa na nanda tata na nanda nana na nanda tau one thing of wuli nengi take na ukelele. Iyo, nimbula vinaka, no wali vuna sema vinaka tingwa ina kavini kua. Kepa kai tiko endo na nomu ni mata sere, sere ni lotu, sere ni dhumu, sere ndo mbeka na nomu ni mata singin ringi. Oni na ngandre vo moni mai sebuta kando na nomu ni sere. E voli ni walis. Nipi tartar mevi kito. E na nambandele vo ningo, saiba walo na nrao, saiba, lima tolu ndua. Se ina kato ni mililiva liba, nemai.tangidhakimbao@pmn.co.nz. Wikim ni talangana, turang maram ni taltala. Na iwa katao ni sipi ni vi uwere so. En we sai New Zealand ke ka ningan drevo mindo ba kite me ni banga ba kaya lo ni ba ka ni ba rombuka sa kiri tele nga mindo vitar tarmai rasa nga ni ba ko tanga mena no ni kat katoni ni bu nau we ba karton to ka vitik na wakanda my the new methodist christian fellowship na wala tele tele pani ke na ba ko tik me do tan kat katoni na gelo rai a men ba tin ta ken ba rombuka mingo eh na ka ba lebo yo ona numa mendo mandana nanda re lesen da rongo tal ma dendan kat katoni ke na turanga to bata turanga andau rai vosa on Dr. Paula Ngereti ka ni vunga vi kimni ni vanga nui ko ti ko na ndona ngona na lek ngango esa na kere telikina men mai vaka ita vitale en na ndona ngona ngona lu vi vi ti eh sa ko sa ngo ni bula vinaka ta ta ni vaka tanyo ya se bavi en da vaka na na nu sara ngai vanua io nda sa na ngole sara mandi vanua na university ni deva tronga ngas ni vuli ndau rei vosa Dr. Paula Ngereti ke nai tumani talitik manda ni tutuku ani nai veo kani au klan tutu mi mbola tira o matuku ki kandavu mi au sambula re turanga tau vata
1: sambula re marama tau vata sa rongo vina kana domo mai au klan di
0: rongo vina ka talenga na domo mi au au kila ni na maro taka tiko na nanda tau nganga na nanda tau ni vale na kabina noa eh
1: karau ka sa tingangori varau ka sa tingangori
0: koe iyo alevu ni marau ni nganga ki mamikana palusa mitu kena vaka mbongi
1: livo. Oi, oi, oi,
0: oi, oi, a Lucipi. Koe.
1: Ayo, Lucipi. Koe. Ayo, palo sami pekanda.
0: Ia. Ia. Dalam rongo atas remanta na kena tomani tali tikon na non ya no rono ya no to takongo kandavo ke matuku
1: matuku yo petana itiku na no ki bomba dalango no ku kai chiku nyo kandavo ken bambalanga na muy ram ni munu sina dangi mai na rai ya unga ka da nga ya dani ken nguri pete sege ni tiku na muy ra ke vitileu petana sing ni bagada na mai vitileu bo kaita ni mai matuku urun tawu no ra tawani matuku ra wa ochinga rangi tawani kandavu. Iyo, umutuku wa uwamu tratanga, umutuku, eadho vou e kou mai vitilevu, reklami na ke, iso ora kaitu kune umutuku mai mole kaitu te korvo mai te levu, na vunu wa vunu wa mro i wai, iso ora kaitu kune vreadani mai dele umutuku mai na ulu ni wai ni mala, vivea vimbasa ino ke na korona rokroko yawa. Yen sin kila ya vaya dan ngai vitile uni adan ma kawa nga umburotu umburotu me buka sakene da buti tunga ni kuwa ya ngai utan lo tak tan nga non ra da vinaka ta nga una sengi ta vono ke na kai polisi mai ta ke samua ke futuna ra vinaka ta na buti ni kula damdamu se buti ni kaka damdamu me uku uku ni embe me buka ukaya na embe santa kai tsuku ni kuna kula pres na kaya voli mena stoa na buti ni sipi ya na kula ndina na buti ni kula na manu manu se buti ni kaka kan damdamu yo sengo so ni roka vinaka na kaka se na kula mai samua ke tonga rando mona tsuku nga na kena e kune eviti Tega bu mai la kemba, logo mai la kemba, na daulo mai la kemba, na tolo non dole nyambak sao, te mra vei voli, mra rawata non ra kula ni embe. Lako lako sa lai o tikina na manu manu na kula wateke na kaka mai la kemba. Sara mani toso mai, me ato sari matuku, matuku se lebu sara kina na kaka kena kula. Sara ngai vei voli mai na kai Polinesia, Ya, nangone a se adan chukina o buroto. O sa omataka uchi ni ndombeka nangauna nromu ki na indona yasini ane anu ngai nanumitu kune bumai ki na bakasamba ni indoni ane anu ndo votu mai matuku ni adan buroto kula. Ya, indota vengana iavu makawa maramato mai matuku wole kati makanduna yadana chiko delay tonga vichi. Delay tonga vichi. Yo, on delay tonga vichi ngo, non rea makawa, nangonu bekara ndau mai vi voli kina na kai purnisia, erenda wala kubaka lewe in delay tonga vichi. Ya, na kena ngandre vi boga le ngona na buti ni kula kena kaka sa mai buti ni uki na bono motu ko mbrotu wili ke non dele tonga tonga viti ya me boka ni sa bono ni yau sa tum tanga ke na vengati kai mani tumbu do na bebol buluti mai motu ko kai so vir na chiko mai na koro o dele tonga viti Aranga e wangaram bula tiku i dake. Rakla ni duna wano vinaka tiku mai Samoa ke Tonga, saramani ngoli dake kina. Oni sa wamuri tiku nei talo maramato?
0: Wamuri e sartinga. Delai tonga biti, ndu wat kithanga na vosa ya?
1: Ia.
0: Delai tonga biti, right?
1: Ia, mewa ka na, o tonga biti ni adani vunua, mewa ka ni ndela na enelka delai ka, Mewa ka, ewa ka ngana vosa wawala ngendo tukuni tiku na...
0: Mount.
1: Na, ayo. Maunga tapu ni adana ni wawalangi taki mount maunga tapu jina ni maunga kini babalinga no uli vonua ya ivo katanga kini ndali tongo vichi sangai na utinga da vivalango sangai lako ndo na kini wasi ya da wanganga na kentu itu kutuku makao mai Samoa ke tonga raka etu kuna kao ni tui tonga ke na kao ni tui Samoa ndina ni senga tu na tui Samoa ya noto turanga kao waka turanga mai Samoa evu mai na dona e lako lako mai tonga fiti. Kwa nga uvuka mbuta chuku ni uwe sanga e matuku mburotu kula. Era rotak na ivalu aranga i kini i Samoa ke tonga era sana i uto ewa ta kikena na kawa waka tui tonga kena kawa waka tui Samoa. Vida chuku na kene pon jinjina. So meka mai Samoa ke tonga rana varong sing matara e klana uswa vita changa iyo. Mai Samoa ke tonga e tiko na ma na ni ndo na e tiko na salanialo tango tonga pata ki samo mata ki kenda yo ndo na kenda ndo ndui o iranga na yalo ni turanga ni rusamate arlako i pulotu ya ruru samo ke tonga ni samate na turanga na yalo na lako i na ndomo ndomo ni singa ya me vole kativiti O changa e lande wai, o tila tini sara ina dona wano ni tandra, se wano ni ngondi lewa tutoka ni adana o pulotu. Yana karapo mbuto chiku mai tonke Samoa. Baleta, uwerina na nondro kawa turanga, ero sa leso tali nondro ya vutu, ya mai burotu kula mai mutuku. Ia. Uwerina tau vanua, mai tonga ke Samoa, e singi ni wakakina. Mai alondra e singi, era, mai alondra waka mai Samoa, era lutu e wai, ena mue ra ke Samoa rangai la kun dono mono ana no fa fa ya boka me pata ki mbulum be ka vekenda tonga taranga boka ki na urna tau manua era senga ni la kui pulo tu urna na kawa turanga mai tonga era la kui pulo tu e tu vita tar chuko na kena ban tin tin mai tonga na to ni vasu e tu taranga vir ya na vir na fahu ya i to vo viti e se ni to vo tonga se vo samo e vo bibinga non na turanga e do tale na ilo loku ni mate e li una non do non ni sa mate ndua e da lo lo ta ko en non do musuka na do na ingangalo ko ya da ki na ilo loku ni mate na ingangalo lai lai e me tonga ena ngau na makau ha sembar na lotu di santo mate ndo na turanga ndo bagara ndo na bagara ta ki non ra lolosi mer musuka na i ganga ni lingana yang ko non rito bunga na turanga mai tonga ur na tau bunua esenga ko ngone vita na bagara ta ki ni ur na turanga na tui tonga pati ki na turanga mai Samoa ra buta nga i viti mai pulotu na alondre lesta li pulotu imburotu mamutuku wata kina tonga fiti talanga me adobu ni kua tarungi ero mai Samoa dhafana mali tonga fiti ara ka lawaki Bale tera rongo chiku na kawa mai matu ko ra lako isa mo e tonga ena nondra. Lawa kendo na kene bos posta kendo tala na kene bos posta kendo nondra ngasi ngasi. Era mata iso tala bono mai polnisia na imbali bali tonga fiti na tamate mata ina soko. Dauni soko. Mati wara na tumbunta kene tukan de liu. Era mata isa rakana soko, ra soko isa mo, tonga. Ena wanganga ni fiti, nanrua. Eso tar nga vi ringa ora sanga linde o sar i Tahiti mai Tahiti sar ya nan tu nga ki na kai tonga fiti ma do ni ku o sar kle tu ni do na kawa mai Tahiti na nan do na tonga hiti a wo mo tni tu tar nga mai ni shlandi a o te ro na bo mo tni do na kawa ma kawa na na tonga hiti ya ora kai mo tu ku nga ya do sar i Hawaii to na kani wase a ga tsi Hawaii sa ma ya nan ro mai Hawaii na kono hiti kono hiki na tarunga na labu na bamba di kona hiku mai Hawaii ya ker bamba liu na toki ningele toki ningele na na kona hiki ara le vangere sa chu mai Hawaii ana no de vende we ya ken ve ya se Polinesia ya wir na donda nga mai burot kula ara gai la ko na ngono ni balu e soro chiko e soro la ko yo ver na chiko sa chiko ne kanro mai kandavu O sea, vamos a estar con Ochi, en ese me parece que candavo, no hay rico que ni a lo me candavo, es ni chico me enamora, chico no mueve aquí ni bonúa, mai na casa leca, na engorro, pero tengo que ir a bonúa, era bumai que na tawa bonúa, me cae candavo, era bumai, patuku, se mai, protocola, ya ni era lester, ni a Londra, en ese ni la cosombo, me va a estar aquí, que no era que no vo, era la cosa que, na engorro, que lei, de va a estar aquí, y no lo ya tú, e matuku se protocola a ken le mbek pa la da angori
0: to to ko ko ti io no ma da mingo and da ron ni ni de we ni kin do tal mbek ne anu se un ni pa ka we kan ta ke ron ne anu
1: e o vada bo nga we
0: to to ka sar ngori
1: e to to ka o plan no ta li ta ka pero ro ron chi ko no do dina
0: Isa levo sara. Ni bolo vida ngau ke ki ra mengau. Ko ya, turanga ngas ni boli. Ni mata ka sana se butek tiki na mana korinti te me Christchurch na mada oni bosa ko bite ni silandi.
1: Andi na bina.
0: Iyo. O ya na mena ka ne ka ono san te kusa ngama ne ka ono ni singa ki ne ka tin karuni singa. Ni o ya na mada o mengo. O kira mena ndonga na nomi bosa ni bakan drevi ki mami na lubi viti. Me ki mami maro takati ko na ni mami bosa rong rong vina kongo.
1: Iyo, hoy vina vale. Dua o maro vale ni sabaka dor na sin na mada ni mora no mingo. Iyo, no na no na no de vosa, ese ni do do no me kan ni do na mada wa. Do do no me live sango bu ni sango bu karo na mada wa. Na ve ya ba ke me no no mucho no de vosa. Iyo, ese ni taranga ni yanga be ke muni na itum tu ni ngon ni barong tu ko sing ni yanga muni ke ka tu ko urna no da na ngone er sa sing kla non rovosa bleta wi ko saranga na no mitavi na pa muli de na lu be muni ena non rovosa tamos pa bala ngas na ke buli me korli buli ngas ke buli de na ngon sala vi vi non ritoka ni me korli buli non ritoka ni no do ya sa ya lo muni vale no ko bos ni bra sala ke ubin ka te mengone buku na luvemu pa buli de ko ena non rovosa sing ni bos ba vi tira rambanga bos sa ranga me non rovosa ke bo ka o ke la mai non rovosa pale tsa sa ke la ena bandi de ke en ko na na buni ke na do talita ke bo le na buli na ko hangareo ver na non de mauri ke no soltale pale tere ke la na ngone klav na ko mo bo mauri ena ngone buku ena beka ke na klav na ta na mo bo e va tanga ki na bekenda en dina ni senga bekenda na usin bomba tu tu bekenda na kohang reo se na sobuni bo sam beka na dana mai mai New Zealand di sa de sa ke na ngono mesata e utaki io na vaka sa ma ke buka senga na kohang reo mar le buli ki na ngone io na buli e te kubunga i vale ko mba nga ya mara mto
0: Toka wako o tina vuli e teki vunga e vale. Ni kalunga ta sakati ko turanga tau vata ni waka tengu vinaka.
1: Naka marama tau.
0: Vinaka, ni mwa te manda. Ni ngeira ngota tika ananda mo e turanga. Kas ni vuli ndau rai vosa, Dr. Pauline Giretti.
2: You're now listening to PMN Fiji.

0: in Fiji.
1: Wangani ua kei nda veta tambu, isa tamango. Ni sibi na vitu e na tini kaono na miniti ni mbula ni mbula vinaka. Na wali wuna na mnisi ama vinaka timene ka vinikua. Wambote ni rere wasa wasa na turanga nda suri tukutuko mai vanua. Vilea me rawai. Ya tonga toko kwa ndona serikali na madha rosa oti. Na na nguo na kami chumbia kasi Singapore rumbuka ni mber ni rosa tuna timinira. Kina timu, na timu mbia kani kandavu. O senga so tini turu rabi na kasara. Yungu endona serikali. Wola toka o vilea merawai ena maadha urua saote. Eh? Turu kawa ni seremba ama aka. Ma angali sa arna yandra. Yandra manda arusa na wala. Iloma ni mbudha mai lauzala. Kua ni rere se tanka ya taka. Na vingendra vu ena matata. Nungu meke erere waki sara. Ni unda ulanga vudhu nga wa maaka. Arnayandra. Nisa, Arnayandra, vikim ni kensa no keki miami. Ni sana wa turanga ora. Ni taka ni ni. Bulu bulu binaka, turanga na merama, turubu na ngone leo bambu, tanyo ni marotaka tiku nangka angkata langa ni ni nomuni korni vuli, eh? Na madha wa saoti. Lipu sara tiku na kena vital notaki. Oi, sanga yu wala toko wango, turanga tauvu, viliame, one team, one heart, one goal, believe, fight, win, ra all the way, we are behind you, let's go ra. Sa, dira, vina asarwa alevu iyo. Rerai, angendo wango sando mbi makau mai na itutuku, sene irongo mivunua, eh, na vi, kavini vakarumbuka wambu tani osa satuko vgalila yoko, eh, ena kavini kua, saka ninda rongo tara kina, na nanda irongo, ni uli itutuku mivunua, ena kavini kua. Vegas 6, Ova mai, ni tasa mai. Giri mai, saiva, walo nan rau. Saiva. Lima tolu ndua, na bende telefoni wali wali si. Rani ni vitan taro mekina. Au kla sarere virtaki, na lombi ni sulu, eh? Sarere virtaki mbeka na isulu, batikina soba talambanga ni sulu. Nisa.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Kanim bulu bana katalanga. Nanduri waro mai kina PMN Fiji pamana viti na viakavi ni vakarumbuka. Turanga si buli daure vosa tok polangireti sama lo ambula turang tomata.
2: Eh sama lo maramato polasia bulare.
1: Ale ai sa apa tu tuan raki mai venua.
2: Nanta kita tok ni ku maramato. Raki tok esa liu liu tok valela ye. Esa na gauna ke waki lembe ngana mbongi ni sa liu liu si via ya dilu tu nasinga mundu na dangi a sanga tando na kae vo
1: sendo na kae vo in china sanga vo nga me ta pokori me valuti me va ka un poco ti vo kan tu amaten de odangori i sa wa vo
2: io sa mai do sa rong on the back ni sa la ya dui lambasa
1: au sa rongoda eling Tombo, mi san tangangaro ni sarang abiro talaga ng ulit ka ni Wanga. Katawang kini, na Wanga buka. Eh, buka tika na Wanga buka.
2: Buka na Wanga buka lambas, ha?
1: Iyo.
2: Saan, ausin ka?
1: Nguwen.
2: Nguwen gele.
1: Nguwen gele, ena. Ena. Isa, tutoka baka uti. Iyo, rin kimi talitinga na Zoom na madaw sa uti kina vosa bakandabu sa tutokan dina.
2: Ya, ya.
1: Iyo, iyo na mado o sang mo din kila. I haven't asked Malo. Malo, has anyone called you? Did anyone call you from last Friday? Mm. Last Friday, and tried to answer the question that Dr. Ngereti asked. Kuni kali ba tapa kung Malo?
2: Iyo. Hey, orang tua itu ada buku-buku cikgu nak anggo ya. Tahun ni mana usah uti yang balik tena. Ya sangkai bina. Ayo, mereka ni ikai na sui ni ika. Ayo, na ika dah. Dalam biu na sui na main nengani dalam biu iway na sui na maru iba menang dalam biu iway. Oce nak ibu kalau wena batek kau mai.
1: Ya, ika dah. Mereka ni ika Asember nindu e senga nindu e tukutuku mai na messenger sena telefoni sena katuni meli liva sena emaili amaka
2: makanitunga
1: o makovironga ni ilao yao
2: Eisa, ya na kani sao sao sao ngai na kani sao na Adam Rara mana sanga.
1: Sanga, iya.
2: Sanga ukla sing ni na na ya tan mane ya sa se war na dole mai yo wan le ukla sanga tal manga ti ko nei kana sanga
1: iyo
2: e le butu ken matangali le butu ken matangali yo kon kon kon ni tsuma na ngani ko e baka me mama river to ni matangali sanga baka me the river start to go na suina na ken mama ye le kan binaka Ya ko e ada no solo uno nan reven reve o sarang o dentro de adan gori.
1: Reven reve. Ya me vi. Ni STV.
2: Sanka nan reven reve o kla mai reo en beca.
1: Oi.
2: Akan rao in total na matangali. Ele tal na matangali. Na sanka. Ya na sanka ko mai nengani ko na ken matangali ndo biutali wai. Ocha na un klai na buni tal no ngom baleteni ni da redes kuna sanga ngo baka men da ni ka mama ri baka in da redes kuna sui na lo mai o ka ilo vichi ko no guna numa
1: raida ye me nenga ni ngai na ri ava kin na ya mi baka le tali
2: ayo ayo sanga tan no no au kla me to to bata e chukutale chukutale so no no en da le no no e kunikina na sanga ngo ya me baka me biuta le wai me baka le wai na mai au ka kla ona inga ni dundua
1: ui Kandin, oi, lua lala edhava mai lau edhava edhana. Oi, kandaka kukoi andreven reve edhana mai lau. O makani ilai vosu na mingo kwa na Facebook, iyo. Awe, emdo me mode maka?
2: Iyo, awa manda, sienga nisa ni anana miki mami, awa. Oro ni wangara chikuna nongu kumpirta ngoe chikuna awa.
1: Oi, kako maramani mualango ni sanga mai lau edana sanga, eh?
2: Sanga ni adam raramba nga.
1: Raramba.
2: Sanga ni adam raramba. Leo bitu ni matakani sanga iyo. Awa, lagu cheku na ndrebe ndrebe vangarai cheku na matanga. Ok, ni adam ni kilele na kontro-kontro.
1: Kontro-kontro, koli?
2: Matakani ni kontro-kontro.
1: Oi, kontro-kontro, eh?
2: Iyo. Awa manda, ndrebe ndrebe, kontro-kontro.
1: Sangandrau,
2: Ndole. Ia, tiko Sangandrau, Ndole, ni adana mani asasai, rani asasparra. Ne adana, Ndrondro, Chindole, ni adana mani Ndronga, ya na Kondro Kondro.
1: Kondro Kondro, mani Ndronga.
2: Ia. Ndrepe manda usada butochi, ya mai, ya, mai lau, mai taviuni, mai koro, mai nairai, ndrepe.
1: Ndrepe.
2: Kai kai, mai lau ida kita nga, kai kai, sono bunua, sono bunua, ndo tanda kai kai, na ikalala, ya.
1: Iya.
2: Cikuna kai kai ni kondro, ni adana mai rewa, na ndo tanda ni adana mai lau na kani katakata.
1: Kani katakata.

0: nau kanikani ra na ai kalalai to ya dana kin na sang mat ni song tanga
1: musang rongo da bukan den da dani ka yo se kilang ni sang na eda na raram ba eh dani tuta le ken da da wuti ni ken oi ne ve se ye sana taleso
0: Lepas ni ada na biasa, binti sorang pun ada na na al, oi, eh kan, bau berata, wain meroy wain ada na leve lawa.
1: Leve lawa,
0: leve lawa, iya.
1: Wain mero.
0: Yang kayo, iya. Nah, kan ngono si lele sana kena sangka, eh ada na wain individu ni sakali mai bolele sangka konro, sangka sangka. Yang sangka taro kau kau kau kau tu nak kena matang kali, iya. Ya, nak esta tu sa
1: ra da ro ro bina ke ke ni ko.
0: Iya.
1: Son di no oi. Ye ke mo mala ke bu kan do tu ku mena sanga en do no e do basia.
0: Iya, ayo, ayo, en matikal sanga yo. Ya danga sim de tu mai.
1: Amaka, amaka.
0: Ya na ki. Ale bu mo di sa ke bu ni war ro ngi ko ale bu mo ni bu di sa. Bu di sa bek sen le dai ka.
1: Ya na ika mai nenga ni ene ada ni ka na sanga ya na taro na mai ma da sa oti sanga rongo da na tingue e vida na kena e vida na vandra ke mi kendra ke vivi na vi sei viti so ya ndole dreven dreve sanga ndrao
0: ya ndreven dreve se leila ya
1: o ndreven dreve se leila ya na
0: ya iya Bisa kali we sangka nga wate kena dole.
1: Oi.
0: Naya dana, iyo.
1: Iya. Kondro-kondro ni selilai?
0: Donu, kondro-kondro salilai sara, waini dividivi.
1: Waini dividivi.
0: Waini dividivi salai, kondro-kondro salai sangka.
1: Oi.
0: Ini ada nabi asai wiki ruangan, na sangka se sholo dhamut me sangwa, sangwa, wate kena dole. Kwa kinan dole, sin dole. Mereka kanin mnaka. Au klai siang mai Aotearoa, Matani Sarui, Matamatana wai.
1: Amaka.
0: Ora sangga bina katana wai kata-kata, mehembula kina.
1: Ya. Gari, sendina sarai. Tentaka, bina sarwali wu terangan to. Ia misan terang ngulia bataran nanda italanoa. En kabini kuwa.
0: Mada wongo, wai sana kuri chiko, maramato, na tukuni ni madao sao te numutiko tukuni chiko ayo ko e tukuni mai berata ke nei ngani baleti ka o rokomoto na luve luto na sompa somba iyo gai luve natale o luto na sompa somba na ya dei tukana luto na sompa somba gai leitiko i berata me bambulu mulkin tau mate e nei ngani posota nono tiko ki na gai birana kaiado en dua salai tu mate nga le mbulu mai nei ngani aratou mbulu tiko na luvena aratou nga i sasanga tiko na luvena maratou tara vale na e avu ni vale nga nga i dau sisi singa batini i avu nuku e nuku nga o nei ngani o chasa nga i lako mai nei dombono mai mbu e ndo na wanga na rongo voka tamani wanga le evu na nga i kele mai nei ngani e ya sabondo mai kina Endo na marama na imbua na adano na ivondre. Na lebu ni wangango, oke aduri na kena itanganga, ya na wakana univana, ni nunumuchiku ni ngarabatu. Ocha ni sanga i soko chiku na wanga, sanga bakla ni sa sing ni ngarabatu, sa wondo wanga chiku, buni takiko, lebu ni saranga, nolom ni minga. Ocha na kasa sanga i kelea ni nengani, Na wanga na rongo boka mai nei nomba nomba mai mbua au nagei kure talene na nonda i tukuni me vao chi na madongo tukuni.
1: Yeah.
0: Herrea di nei ngani rongai lewa me teira urmanda i na nore tikina mai nei ngani me daka vinaka talimanda kina na mbuli ni rongo boka na numuchiku na mbuli ndo ui uku kuni wanga waka turanga Buliti, dah tahu cukup na wangam buliti. Tapi perkataan ngaki na balik perkaturangan dah buliti. Armani uriani na uduna saya dah ntotokan ni kuau dakam buli. Kini balik ni dakam kita na buli ni ronga boka. Urutan na luve somba-somba. Insan mungkin salenga wawan somba-somba. Arto sa buli cukup na luvena. Arto dui buli nontotoya butikunga. Enak nuku.

0: tuku. Ini sara i diru to roko ua, ana kapitani ni Wanga, na rongoboka maimbua, na laka ya uchiko, ngai tarungi rito se rito pakadama tiko ena nuku. Rito ka ni rito sa oda, ni daka non rito ya uchiko, mani segi ni dede rao ni sisi chuk ngana nuku. Ama ni kayo roko ua, ya dana bambola wo roko ua biraki, na turanga maimbua, viro na leo ni wanga mera sovara ka wakalailai mai e so na nuku mai na minga wata ke nangele na ke nangele mai wakandeini no tuto yavu na turanga na numuchika na minga na ya na matandra avu i wanga yep. Ne ora sovai na ingani na minga mani mbou sova wata kaya o nei wondre ko na marame vuni tage chukuvuni loma ni i minga a mani vuri tunga e na vuno sa aso vakina, i muri, sa ranga lako mai aso na kaina inga ni ranga ngaro biko e mai nonto tau vu. Ni a chiku kine ilu na i vondre, no to ngai muri ani na kaina inga ni. No to mani voto ka kina me vu ke na inga ni na mara mungo na i vondre. Iyo, i sa tala mai na minga na ngele bata ki na ndravu sa ni rongo voka. A mani mbaulu tutu mai na minga e so na tamba ni noko noko, a nonra buka ni tumbu tumbu na tumbu tumbu e matakari batanga na minga na matandra wai wanga sa lawa daki na rongo voka ratunga i tau ya utaka chiko na yavu e rua ya urto na turanga mesa i mataini yavu omburilevu koe rato tarame kene isa na noko noko ambiu vata mai kena ngele ni minga kome nona na turanga na bunivalu o rongo voka ngai adani muri o ravoka na ko mbeka ngai ni saya dan chunu ko ratu ne berata na ni do na ratu ni berata na da no ora boka vita vita travi ya na ya da no vale na sa no konoko e boka in bale bale na ke na boka ng ta ki na no konoko ni minga ni rongo boka me sa ni vale no mu chi ko ne bidra ma da sa ta ta rongo chi ko ta rongo ri o de na da ni ai da muti ni bono o berata ngai ke ni sa o na sa no konoko ya ke ni mo ma da lan ko ri E arto na nu manga ya ni wanga ni rokoa na raboka sini rongo boka ya na ya ni karuni abu o vale leka e no to na turang na lewana turang lewana do na ya busa mai merata ya na to sa mo kra ule stal mai to le tara ndo na burle la ya na bulum bulu ke somba somba na tamando to ya na kai le le kina na burrea o somba somba en balengani sengo sochi na kau mai na ngani ena ngonea. Nga mea da wuni kua, singa suti ni lewa na kauma na ingani. Sa ngai lo mandra, merengai mai tara indu na mburi lewa e verata udini munua, me wakana numi ni vale leila ya taro toka na imbulu mbulu ke somba somba mai na ingani. Nira sa ayat mai verata, era kai wakai adora sara na lo mandra, me tara o somba somba ya sana kuna vale lewa mai udini munua. Ia, go na ka e notu tōn dina ki na nangele o naingani na tūranga e varata. Ni soliver tō mai na minga ni rongo voka. Mai o chikina na nonda i tukuni e na mada o kōku.
1: Tōka, tōtoko wako. Mala e wako lewo.
0: Na wako lewo, na wako na wako rongo. Ia.
1: Sa, na tōki na ka na nonda taro na mada o ngō tūranga na tō.
0: Taro mada o ngō, ia. Taro sana pako muri e chuku nga taro ni madao sa oti. Taro ni madao sa oti na kene isau na sangai. E nuku taro na madao ngo. En dua na matangali sanga ulu levu. Kreitani kina ni ka levu tu na ulu na matapula talanga ya davane anana. Mata nuna matangali sanga ka levu tu ndua ka ulu levu, ulu kaukaua na davane anana.
1: Ndiru
0: matangali isanga kale vundu ndua unu levu vironga. Iyo. Tabu ni adana. Ndiru ni vya sebiti. Ndiru ni adana kila ilevu ngai. Ona kia tukuntalanga ni adana nyo sota na munua.
1: Ndonu vinaka. Ya, na taru madha ngu. Kia mnini. Ndonu varonga. Ndonu matangali isanga kale vundu ndua unu levu talenga. Na dhava ni adana.
0: Ngori.
1: Ndiru sama alo vaka levu.
0: Eta, malo, na waleu sasia, are, pare, na waleu talanga me ikemuni na warrongo tiko, en tato na nuitakni, en tato na sotambula, en na madao mengo. Ni mwadi manda.
1: ni mo de manda ni kalunga sakatiko ni gerongo ngo si honi ndau rei vosa Dr. Paul Langeretti en ananda vosa talei
2: Tangi barong toka ki ve ne mai tangi da kimbau en anon ru vivo sakiti kun don na vivo saki katoni vate ke Polangireti de ke la ni da ulipo na ngona enta da barong ki ve ko ya lebo talana ka enta buli de me kina pa mimi na non da na ve ka na non de to va ke viti ke na ve ka enta ke le te ni kino ke enta ni te ki en ni da mbulo me viti ke na ve ka enta na ika se na manu manu na ve kata le so en da rani ndo na maka en da vipu le so en da en da mbulo voli kina e non tango ni wale wale sa vo tango e tini kabana miniti me walo na kaloko ni walo na kaloko en da na kina tini en da na varong toka ene na ve tukutuke so ningito kapa katalanga ki na ve tukutuke so e so komunitiko me baleti ke en da na ngone viti en da varong te kongo en na ka wono vina kongo ni silandi kapa katalanga ki na en maina tini kina tini karu en dan baka rong tika kina en na nanda sere na nanumu ni sere baka talanga kina na sere ka mai o ni kireto ka mai rawa ni o ni mai ni kireto ka ni o ni rani ngiri mai na wa na seba walu nan rau seba seba seba lima tolundua se o ni rani teks mai na lima tolundua se o ni rani bako to mai na wala mata ni pa mana viti se na PMN Fiji kamera ni mai kadiva kike na sere kireo ni bina kata me mai e tuku ni se me mai taluda ki ki ki mini ka wa se to ki ki mini e nango nongo e nango sar mantanga ngo ok la di le burra to ka vana vana vana no TV angita to ko Northland ka kata la ki no Taranaki rosa nga vulkan do ti ko Northland ka se pa to ko o Taranaki Ya, na serongo wate ke tukina ke vike mni kia na luwe iwiti ni barongo toko mai na vese i New Zealand mai na woliku ke i New Zealand ka wakata ngai ki landa lako e na South se na adeva ke i New Zealand se vike nango i Auckland se i Hamilton se na vei tao ni lelevo au kila ningo nango se nda suko toko mbeko mai na dhaka ka wakata ngai ki na o ira na wuli ra soko toko mai o ira na tinanda ra wasanga toko mbeka ka wakata ngai ki na wabarau toko na vi sono vi vivo saki so e no maiado e na nonda vale mbeka se no vanoenda na ngole kina na sena go menanda tau doko mai bertona wai katakata vure nindel nei nuku vula naita na matamu wale nga ni ote andana gaire barongo bertou na dhangi mundre ni ndelai rabo rabo sivi ara me ara sara
3: You're now listening to PMN Fiji

0: na sere. Io sa mbulu na tlanga mo sese.
1: Io mbulu na ka ne mai. Ah, vina vale na sere tia una mai da ka talingo.
0: Wali ni bisere tikle o kimi oni levenga ni ni timingo. Oni levenga ni la la ngo. Ingare. Io. Is vina una vale o ka ni ramaru ta ko ko libu na leni bonu na ronga talanto mo muni.
1: Ivina ka vina ka ia mara na nda mai bito mentale na mbongi nda indai. Ah, bambimbi na ni taka ni ro to sibina sarati ko non ro vinga rabi o ele no vate ke roti non roti ko mengo Hamilton vate ke na youth symposium eh ia ni taka ni la ko vinga sarati ko non ro itavi kia ah se bono nga da da ka kia da da da kina ni taka ni da maro taka tiko ve ke da talanga na suku tiko mena da ka da ka non non go ni taka ni da maro tak don na singe vinga ka ni kua na katin ka vani singa ni buloko sita ronon dolu rosa vulkaono ana singa ba rumbuka kilani nda lebu sarana na bu nabu sa tikungo na bakatalanga kina nda na bu nabu tikina na singa ni mataka lebu na ngito verna luvenda ka bakatalanga kina lebu talanga na beka na boli boli mbeka se so tal na be songo so nda na ngoli kina ni taka ni nda na marro tiko na nondo mbula ni taka ni nda na vakaba tiko na beka so mer ni nda mbulu mbulu tikina nongo nongo sabe utoka na liliwa ne mai
0: sabe uti sa tonga ni baka malua iyo na kina totolo nda na kina
1: Vinaka, eh? Eh, Vinaka, ni dala kudhuru mana vi mata gitra kiyo. Don, iya. Koya, vaku kote kikenda. Vaku kote kikenda. Sule ndi na vi
0: kikenda
1: na... Na, iya, vami mi ni nda nindo katakata, nda vila nda ambesta kasara katakata. Iya. Nda vasa kudukundu. Iya. Iya. Nda vami ni vina kani, sule tu mina kalu na itu baki ni mbulo bango. Mendara ni mbulo kina, na veka na da bekan da bita itumba eh io so bita vaka patuna kalona beka ke dea merenyang todo ke bekenda
0: naka totoka so voi bana miniti me bita na kaloku klani rohunga sa ravio kanir sa sema tikmene kavniko arto na vio kanim bulum bulum me wai roa mo sese
1: io arto masta chone zangi eh arto tun chikoma ni ndona na arto na fijen community ke arto na erno vale na na itoke ratiko kia ndo tikon fundraising na babe kiu zakatiko ya na nikua rababa rao tiko ya kina rababa rao kina Fiji Day eh? Kwa na zaka na mbakingo na ya my wairua Hawks Bay iyo kiwe masto chwane zani kiwe kemdo kia na ilaula ngori ndo warong toko mengori wairua ukila na sere sabaru tango ne mai mena potato do kiwe kemni nuitaka ni na toso binaka na baba rao na na Fiji Day kwa na zaka na mbakingo kapakatanga kina na Fiji Language Week. Ile weekend na ndo baba ndo reba kana matakin. Ni taka ni na mundo na ni na lakovina kana na mundo fundraising na singa ni kuwa kana serta langango me vota iwe toto kiwe ki mundo.
0: Tataka, toto kwa kwa tiyo. Tante la barata kata tanga mo ngas ni vuli chone dhangi. Ni toto kwa pata ya kina presidente ni Fijian Community wa iroa ni saa mbulo minaka.
1: Mbulo minaka,
0: ndino. Ni talanga nilu ni songo songo, eh? Iye, bawe, iroa ni yao ni saa rongo tonga mengori. Masta chua ni saa ni roa saranga ni pakande ataka uklan saa rongo tali tonga amai na turonga presidente. Ene kavini kwa kira ni kima mingole yani ina iwai roa na ikabu ni baka rumbuka mingo mena rongo zi na itekita ki mena numdo ya sani korto toko ngori eh iyo rasara ni bako ina mdo zoom link ninga ye baka mbula kezi mekina ya wabe ya mena nga imbiu nga yani na na numu ni email ni master chone se na email ni iturangan ni liu ya kima mima kitu maru baka li bali wali sini ni siyama pina ketiku maina ikabu ni kuwa iyo na numu tal tinga rono biyoti ni nonro na baka rolo istiko ipo nuai mo na madha mingo lote ki Katarina rosa mbulu binaka
1: mbulu binaka lote mbulu binaka Katarina ni taka ni ro maro taka toka na mun ro ngande ngoi atero ni Islandi rule stalti ko biti
0: rule stalti ko nu na madha mingo
1: iya iya ndolo to ni Islandi iya ngo bono binaka ni ngande ni Islandi o kilan rosa mai re dangori ni taki taki binaka talanga ni mun ro le tal noi nonda bonua baka talanga kina nonda do bi bi ba ungeti be ira na erano me cantar tu mi vanua eh vanno vina ngande on island in da mai rede kina la le usar na beka baka le buta kana non da baka sa matalnga eh non da mai bimbali vai baka pacifica ka baka talnga kina ba bi bi ve kenda ni tu kina da sa mai i tar cortungo in island se da vane mai
0: io don don vina ka meru na ngande mai baka wasma
1: o io io
0: den io blatin le buti kono to ila ba mai wai ro
1: le usar kana tebro eh io vi chone tawa ki talanga ko ndo kando na turanga ni teilebu ati mai wai roa bote tal tinga na serongo ki
0: ko eh io naka vangi mundre ni ndilani ravo ravo siviara
1: siviara mear
0: meara Ia, sarna yang renin na numi kita lengah kina. Nau keki mami nira.

0: tataka, tataka nei tabi se roea. Io nanga ni wali wali sa se na walu en walu na meniti en tana ngoli sar mandai wai roa, turanga tau bu se tere ki san rata ni sambola binaka. Io sa wanga sar tunga ni ngo sa warrongo tu ni silandi tau dhoko, tau sambola binaka.
1: Bola binaka, bola binaka, maramatau.
0: Rongrong binaka kita maro wali wali sini kita uding kau mana nom do tu tu kena kau ni kuah maro tadi tu lengan ni sarosar lengan indo mana nom do vimbulang wadi mai en vika do warung garabu tinggur ya uklin sabah tengah usir tiku na wawa garau en kena maro tadi kena madoni bos pagi bitu kata lengan singa kebi tina bulu kota apa sebab we tau.
1: Yo, abi nabi nabi wali wuni Rani kita semat ya ni na luar na PMN Islandia tu babi nak nak wali bukina rani tu bimbulang ya ni nak kami nak ni kuah bawa tunggu bawa tunggu ni kena Wana mata tungani na Fijian Language Week, watu kena Fiji Day. Ia sa mai voli taki o tike dena ni tō babakiu. Sa wawin vena ka vira na mai voli voli. Nga ka vina ni kua.
0: Tutokoro, tutoko rongro vena ka sarangore na vei tō koni. Mai vira lubi viti sa rilei tara kortu na vuno tutokongore o wairoa. Iu, na tapitalimbeka sa dha kotia na mdo tatavu, do talimbeka na songo ndono vaka e dhora. Sa rani kathipa ki sarana e kavini kua mira ngola ni vaka lioli vuna vio kani.
1: Yo, go lagu tunga na tabu babakiu, abo tunga ni na Language Week, wata kena Fiji Day, to na nama ki sarawali wena kena go waka me mateni nga unai wero ane me marotai kina na santa uzaka tumai liu, sindo to zoko, yango, kitu sa vina katasaranga me tauzoko me mangos na mitongarav na Fiji Day ke na Language Week kitu sa wawa kitu sa nanama kitu kina
0: wawe na vuli meke na vuli sere i tau
1: iyo se vangari chiko soe ndo vuli meke me lakumai me mai uli damanda sona meke sa tauzoko tuna toso toso Nan revitong nga so ando buli meke me buli sere na kababanua na roni. Tawdo ko sara kina na ni mamisongo eh.
0: Ndi nasara iyo. Already master dhangi uko kwe baka ndo buli meke iyo. Kisenga buli sere. Bata nam ni turanga matangali tila nga ngoko ndo. Baka uri dicho miko ndo buli meke.
2: Sengo to mata ruto ukilili wa maina ya tuya sawa. Iyo. Era ya na itu kisaran ni meko.
0: Antina tu fokus serangga muasa antina. Ayo antina sara ya.
2: Gaya na barbecue tali ngakolo rong tali cuma ingu ringga isi pitali ni benua ya.
0: Ausawa kasa mata katiko iyo. Oh bang muasa sih kerin tu bikin tu enre bosom. Dua tali non tu tongkat tata bor tu mayuero. Ayo mesa rong walo. Kebo kam tengah measa bo. Na barbecue na kamu ni kosa kerin serangga biru na listing minggu mi Hamilton meru David by Wairoa. Mi voli meni kento babeki waka iya. Sini waka na sipi na lini manu eh. Mai wairoa iyo. Ndi besar.
2: Wada butoka mata na andraki meisana gori mai wairoa.
1: Yo ni kuwa vya tau balele tunauza. Sini sengani vya lola ili takito. Tau toso nga, kito ngarava nga. Maka kitu satu tu kami kena nalo mani bula sawat ye.
0: Naka.
1: Ayo. Kwa kini naka tu.
0: Raida.
1: Weroa.
2: Bada bana na bei toko ni mai bei rana bei kenda na lu bei biti ra tiko vole kai Hawks Bay ngori da bana muni na numa.
1: Yo na bolo chiko kina ngo weroa. Waka me vi mama ine pia wata Gisbene. Iyo. Ndona totoka nila reza ni ninda mai sota tu a kaiviti e
0: da
1: mai vito koni takatu indona ka enda nana makitu minda na asobani marrau sarangani ureza na vito koni tozo kusaranga mai
0: Naka. Nga ke rau sarongo da tiku wa wili ka tiku ni roti ngor na vio tini rongol tala tiku vannua na maadha o mingo. Ai, sabi, na ngandrepe mena po kambolo lote seo Katerina po kambolo rarampo virna vio kani na kavni kua.
1: Ia oro undambi chungo au utaro ni romanda.
0: Dono vinaka, tulang saka ni vio lote i tau?
1: Kuaturanga ni tabua.
0: Oh, reitha. Sarchiketa na viokani. Iyo. Wabe yo non ramarama.
1: Kwa marama ni na mos.
0: Santina. Oh, totoka. Vina, vina ngomali.
2: Kuatara batu.
0: Iyo, kibaka rungan repa meruna pakam bula na ramba sa rausangan ini sulibi rau na talibuni. Meruna pakam bula na ramba beri na viokani. Erwarong tikmena kavnikuwa.
3: Kata
0: ngolitik na vakai dertingo na vitala no kei na turanga luluni community e wairoa seteriki sanrata turanga ni asawa artoba bulangitiko rona vitini rona ngolistal tiko vanua en na mava o mengo ia kipkaro makutu na pakampula ramba ia sakena ngonongono nta patapata na luve vitingo ia satik bengoro lote Seo Katerina, e wangu mbulo mai, e neka vini kuwa i tau.
4: Ie, ni mbulo vinaka marama tau.
0: E isi ni mbulo vinaka, ni mbulo vinaka. Wambu tini rawaro ngusartu ngangu ino turanga na marama ni namo si Katerina. Muni na wangu mbulo kina vya ira, au kila ni rana maru takatalanga na rongo talanto momu ni.
4: Ie, ni mbulo vinaka, wangu mbulo chungan virta umai wakalandi.
0: Naka, yo, wakalandi.
4: Orto Andre o Nukutawala Mitzieli. Orto na chunga may moa kay Dakingo. Bata kay Rikasan kay na moa siro po wawo kay Mitzilandi.
0: Sandi na. Ay, sa. Ando talaga na wongong guturang ni na moa si wati na tiko na lubing kong ngonel lewa. Ang gas ni wuli tiko may Vambe District School. Arto tiko talaga may Vambe. Ay, ay, sanay sema eh. Iya,
4: iya.
0: Dinosaur, dinosaur. Ay, sa totoo ka na rungo talang doon mo muni, maraman rin. Naikav ni Kua. Iya. Maro ba ka lebo, kailan na turangan ni Tabo, eh, bebe, rerbalele na po sa may?
4: Oko ya, ang karabi ang gono.
0: Oh, isan, doon binaka, doon binaka. Isa, kaya maro na rungo talang doon mo muni, na muni bang bulat talang ang may virna weka muni, ni Islandi. Na ikaw ni Kua, thangin doon, na ngol-ngol na si Buno, na maadaw minggo. Ni pagkating binaka, marama Andrew?
4: Nakapagaliw, marama.
0: Nakasarapagaliw. Kaya sa lalong masa ni Buno, iyo, katala nga, pambimbi na koro, and ikaw ni Kua. Nakap, nakasarapagaliw. Dapat ni binaka talating nga buwan na turang presidente, si Terek Sanrata, na nabagang bulo rao may nakap ni Kua. Pagkatala nga, Master Chone, dahil na wala, Master Chone, na siya matiko may, and nakap ni Kua. Yeah, turang nga matanggali.
2: Iyo. Binakabalibu mata, seteliki sanrata binakabalibu na zau binakabalibu na turan ng giri kaya mga maruta kami kaya vivo sa kaya pati kaya rin alubi biti ratu vi sa New Zealand rawan ni ra bitamay na vika so ra tubo toko kina pambibi din tara iba na mata na poso baga biti na Fiji Language Week kasatungo yung matanda na Oktoba kapagatang nga kina na singa kaya biti na Fiji Day
0: Tataka Tatok sarbogo di turang at tawo kir mami sa lolo mama siya ni bikim ni kit sarlo bibi tini sa tar kurtu
1: wor.
0: En vuno tatok wai roa. Iyo.
1: Sa lolo matal tunga ni na community wai roa.
0: Naka.
1: Ni wira na Fijian community Michelin di Toivoko.
0: Nak sarva kalivu. Is ni pa katengu binaka ni teimo de ta komanda.
1: Nak balivu.
0: Naka. Ni gairo ngata kanan tumon na turangan ni Liliu. Ni Fijian community e wai roa setariki sanrata. Kata lagi nabi Katarina maramani ina mosi wangam boleh tiu mai virna awewe kani ena kavi ni kuwa. Niyo. Mose seo kimni edha pokai vendo no muni ser seda. Witurang matangali
2: seo. Iyo, ndo mandan na ser ni nore tumai asawa.
0: Ndo no. Awa, rosi ni asawa ni tiku darabu nonggoa.
2: Wari, rito na rosi todo, korto sa mbiu mbiu mea asawa, sarati kumai ngoi wai roa.
0: Sarto chiku wai roa, iyo.
2: To sarangan na ita tuke ini buata todo, kento undo kanya tonggoi okalan.
0: Iyo.
2: Rasa ati kumai ngori wai roa.
0: Sandina.
2: Mento na ser ngori me wata iburto.
0: Iya, sarangan. Wonga kamida.
2: Iyo. Vei rakeda na turanga ke na marama ni asawa asawa ra ramba metik busur mai dhake asawa ra ra lako so musari ra ya lombi kila ni ni dendo runga dana ser ke asawa toru mai nanto baga nana
0: asa mentana dani wanka na flyer dana asawa flyer
2: eh
0: iya ngori iya koya totoka rosa ni asawa wonga kamitha ke mata ni mbola menomu ni kethi sara na vio kani ni sema vina kati mena kami niko mai wairoa ke na vebo no wole kata PMN Fiji, Pamana. Pamana.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Lia Osborne, Sereke Namosi. E vote i sartu kaya kore tau kede na lala o mai wairoa. Nui taka nindo marotaka na sere tuto kaya.
2: Wakambimbi no vi Katerina.
1: Wakambimbi vi Katerina. Au kila nio Katerina na lingana tudo kai da.
2: Wakandua. Wakandua. Iyo. Kom tanga na turanga ko ngarabi ang wana chika. Isra bitu ng ngarabi ang wana kaya. Kaya tuna tamo ya rang.
1: Iyo. Nangan nanda wali wale. Si sawa tuto kwa na walu. E na rosa nga bulu ka walu na meniti. Nui taka nindo marotaka toka na sere. So e lako taka nindo na numuni. Tebeli kakamuraki na pama na viti se na PMN Fiji. Mm. Na gito nga kwa sangei dhaka tokongo, kila ro gito tokongo na Northland wat katalanga ki na Taranaki. Senga ni visau na kai, rosa nga vulka ndua ke na senga sa uti tokongo ili musa nga vulka ona miniti. Ya waka vya ndre toko nona toso dhake mao Taranaki. Ya mata katalinga ne mai, ndara ni nanama kia o Canterbury wat katalangaki na Bay of Plenty, wakatalangaki na Auckland wat ke na Hawke's Bay. Raida nortu timi o na matangali sa na gitu mataka.
2: Mataka. Iyo. Iyo, Auckland gitu nga.
1: Iyo, Auckland. Iyo, so da batang ikin tunga. Iyo.
2: Orang kila bato Hawke's Bay na timi kukua talaga. Iyo,
1: dina, dina. Iyo. Iyo, na maikitali tinggal di mataka, na ro na sotikina na Manuatu wakatalangaki na Otago, wakatalangaki na Singatambo, Southland, wat ke Waikato, eh. Ya na NPC na Mada Wango rani ndana na magitiki na rani ndareza toka na ndara ni nabunwe na vaka kina na nangito rani ndangole ya nikina ndale i kaleba kira senda zimbrita kiro irina nonda dhorubo rando ngito nuitaka nirana marotaka nidana marotaka kandara marotaka talenga nano rangito irina ndao ngito eh
2: kwa No, sangue por tarongsa no tu time o iro.
1: Gor panyo hox. Hox being gor to. Ya, orto will talk about hox beer to.
2: So. Ya, kan yorto na bio kan me o iro orto sarangito sartinga ne kavni kwa. Yo me un ngi ta to bole me na lure manda turanga ni korongo. Ese sar sarangito ting bega me na suelo tu tu mai.
1: Me na korturanga.
2: Korturanga ya. Tataka. Tataka. Ne yo si sa bole apanga go pita sekonde me vi mamando no walu na kaloko. Pambo tin saru lesu tal ting bingo erro tibet
1: Kelno, iya. Orto tukun tukun minggu, riba na. Orto tukun tukun minggu, orto mau iru. Ada tu toko mekam.
2: Iya, oh, orto kira ser tiko main nak kami kuah. Antara kena orto maru tak kani sebut ni ada orto.
1: Iya,
2: iya. Orto ni lalang gombua. O cuci tu kana, o wise lepani. Epi, Lotte, Katerina, sehingga ni mula dah bina presidenti. Oh, Fertarik. Gua bina Fertarik.
1: Fertarik.
2: Ayo Fertarik. Sandra, Santi, no, Santi, naya terong orang bina Katerina. No, boleh bu.
1: Kita mata gal goror tu, tu lewat tu na.
2: Iyo, na Fertarik na iya, kena fish fishia. Ni volfly ni apa?
1: Iya, iya, iya. Gua mata na serke Katerina mertu. Gua bina katimu don duri tu, dokem don mui.
2: Iya. Kau ni pakar tu sama tinju nak. Nang kalau orang gay dia luar, sombong. Kau ni pakar tu kerja tu nampak tengal ni.
1: Iya, betul kerja tu kita nampak tengal. Wah, bibi bila nak turang ni tahu eh? Iya. Garang garang orang tu.
2: Iya, iya. Jangan salah. Kau ni mati di Singapore, kita tahu. PMN Fiji, Pamana.
1: Viti.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tono wai ka ula mata ni singa kei tabu e a na Serembaleti Katerina. O te ke tuki na wiki mdou na wewe kani ndou soso yangona tongori mai wairoa. Ka wakatalanga kina na barbecue e dhakatalanga. Ndone inaki ndou dhakapotoka kina. Vina ka walebu na sasanga. Vina ka walebu na nduo vata. Vina ka walebu na numdo. Lakapata mai waka matabio kani merani mai e dhakarawa na wika ndou na kina ki woli kina. Au kila niru to nduri sartunga. Au kila Katerina saranga waka uredi Katerina ni nduri sartunga.
2: Hei, marmanru. Mosese, na Westgate te waya Rohia Station. Station. Dolo sartunga. Tinggal di sekitar
1: Oh.

0: growing bus routes, including the WX1, a 11T, mm-hmm. and 11W, and we'll and it'll make traveling by bus from west and northwest Auckland easier and more convenient. Yeah. Yeah. Naro wondo basi na naro wondo train.
1: Rode.
0: Oro o Michael o Tamil. Oi, dinan. Iyo, naro mbulo binaka na oke kito, baka Melanesia, rosan ilustel tiki Papua New Guinea.
1: Di mataka.
0: Santo na kana na luluhu, na luluhu luluhu.
1: Ngor to wakabi toko ngoi, batake rao George, batake Veronica.
0: Iya.
1: Na turang kena maramani tonga, kito daka daka bata. Arto lako i na Sky City. Costco, to gila ko na Sky City. Hindi ko. To liba sarsar kina vina ka vale una kanta do kile kino kenta na wasa pacifica na nando do vika wa itaki ni ndo ngole mai baka kenta do da kila o kenta nito ke ni ndo ngole mai nando ba nu ando na kanta vina kanta mita basar sar tegir na ba nu ando sa mai tu kino ngo ando ba nu ando sa mai kadi ba tu kino ngo mi nando vale na nando ba nu a nando korro sa mai e tu kino andua ayo ko yang ngone ko ruda ka borro naturan ke maramani ro na beauty ni ngoro turan ke maramani tonga wa bi na takiro vale na non ro ya lo ni vidin gomi ka ba tala kina na ya lo ni non ro we ka waita kindi na ka kenda do klito tani tu kino kenda ali su talanga kina na bus stop ko ko sanga se na bus station ko ka bo we mai but it na ngono ko sali bu saranga ra ngole ba ya ino weske ba bi bi tu kino kosko ga sa tu butalanga na na be ka ba ga business ya tu ikia ke buka ngol kino ngono go ne mai o saba kai rawo ni tali tu na ta na na bini ni ni ni bisini si sara no stobo bu corsando le kia
0: a vinda mentang ni sa te ko ngona city rail ko ngona bus station wo e me sa tra pakang ta kamtang na public transport ni sa so li bitun sin bensin ni e ya ya aro wa pon the train na nor wa the bus na na kanan rumaro ta tik non rutiko bolingo ke na non rumaro ta ka ni rongol me non to bol ta ka ngen da moy tuta le ningo na bini bini ngoni pacifica e rumaro ta ka bolingo non rumai buli da le vona ka vo vo saro lulu buti ko sabaka e o saka ko ko kuni extenum rutiko io pat kum ro marama turanga baka wati ruru rungai io bulten do talanga non runanga e talai talama mon rumai saka saka e ni islandi men rumaka bina katiko
1: e ro talai taka non ro la mengo non ro ro saka ibando talanga non ro duru min islandi mai non ro la kome islandi ro talai taka na nan raki dine ni lili wa i ro talai taka na veka soro ro reida que na ve caso aí ó
0: siga tambo nandola ni bus station ya siga tambo talanga mo sense sana te vou que na mada ó e que na maruta que na vos vou catar
1: só tá né
0: ya ya que papo la que vou no mengo Pokar rumbo kami go, kem ni sana sinda ni ningan te dar bono sana nan dapat sa tumbe kanom ni bali ni ken. Tarangi ba bali na dapo.
1: Bali tara basile bula kay ta.
0: Na basile bula sa tara bali. Sa tara bali ringa ba go po ka tun, dar na mawi na mata po ka tun.
1: Iya.
0: Ar do ba te na ka nda tun ni to nga. Iya. Ah ya, na ka bini ko ki to ki ro ngan rep ta mi kru ba ko bulo bi ri ken sa ro ka nda ni to nga mata ni singa. Iyo. Singa tambungo en tik butik na uike katoanga o elea vagadonga eh malo elele fefe ha ke goe vi ke ni kesa ro ke ki mami to ma tin sing vagadonga ke mau ma o ha o e ke elea vagadonga fie fia happy Tongan language week for this Sunday your tondo Tongan language month no bu lo kosi tondo marotekiyo ya ya
1: sangaro ti kanum kana ne mai masangaro sa ti kanum kana ti bu no bu lo kosi ta
0: rai o yo sa butu chingona skill walu sanga bul walu sanga bul karwa au sa santa ni gibina kata mo walu sanga bul katul se walu sanga bul kalim se da baba ya warai
1: warai rani o chingana tangan ne kichu ge me walu sanga bul katul
0: se sanga hiyo se ra se ka du tu salo lo tu kani ba ko malo ago me atu se ro ba ro bu ka bigo Iya, ni bulan ni bulan binat. Nah, ulu tangan yang paling go, ke ko etau hiva, ko fe unu mahu inga ia ki he maui a etonga. Our music is a vital strand of our Tongan culture. Yo ira, the brass band, na singing ringi, the level on the string band.
1: Na kona Pacific Music Award ko alaki na na singa Bugeluno. Utalita kana artona ya na brass band ni tonga.

0: to na wakana singing ring. Total na level.
1: Total na level.
0: Total kan ridir na ngone. Pero na durbo ngone ngo korsa gay tumbu da ke mai. Mera talita kan na matanggali bakatangi bakawa ya.
1: Iya. Ya sana non rena tonga na madaungo. Sira sira tumbu ngo eh. Ah otia o tonga no na rida taliman berto kenta tuna biti kenta tong sangai bulu saro kotoba. Iya kembal-bale ya. O tonga sangai Papua New Guinea. Ya, apa pun yang gini, tu walu sangge oviti. Ya, tonga mai naik tin ka ono kini ke rusak bul karunia ko sita. Apa pun yang gini mai ka ono kini tin karuni September. Tu walu mai na rusak bul ka vitin September. Kini ke tolu nyoko tawa. Kenda tu novi kenda noviti mai naik ka wa nyoko tawa kini ke tini ni singa. Sana gay vitar tara wi sombuyani new e toke lau. Sana gay mai vatin tin sarti ko sama sama tiko. Enam pakai ngona ortu menantu Solomon. Tanawe kanda tu menantu ya tsalomoni yo singa tamu mantangango asana nonro tuti ko na wekanda ni tonga mate ni singa ya ni mbula binaka na wali ndo se mata ngir talanga na tonga samo wir na wekanda tu e mena pasibi gar ndo talitaka na nonda prokramu na nonda sere mbula te ni rasa ka saka rubuli to mena USB sara ge ngoli ko na tonga kanam to bana na nu lesu na nonda do warongo mai na PMN Fiji ni wekab ni baka rumboka e yo wave oturanga matangali
0: Iyo, turunga matanggali, aku kira-kira mendo mandana go, turunga matanggali aku itu ngoleng na nonalioni paling go nyamai tengi takin bau. Singkila, nyamai mbeka ngai, tuku nopai mengule zaba na nona laptop, sama ni kota tu mai yo turunga matanggali, beto nyamai sebeli di nona nona kampani nga. Iya, salis tu mengo, go sa los to kentono mena tano yang
1: besenya go.
0: Hati kuno mau kaya mata to sumai. Sega que realidad nada que rau.
1: Kanjir kanjir tu da ko tu ro ngau.
0: Au ker mendo sarang na ser men balit me botai sarang abua. Kera ke ben dur ren dur no ko tu tundo mesana.
1: Tu tundo mesana. Eia, varong richo chingo ko tumba. Eia, sakiru tu ko bi ko

0: Yeah, tere mara ya wa wakana
1: na no. You're listening to PMN Fiji.
0: Tiwa rong tako mai na salka kumbra ki na pamana viti se na PMN Fiji na ngono nda bali wale sa botongo e walu na miniti me diwa na kaloko. Wala ni me o te toka na gito ea na nonrong gito na Northland wate kei na Taranaki na NPC na Bungi Ndai wotok ngango e tulu na miniti me mai dhawa na gito wasanga vulka rua na Northland Seiva toka na Taranaki, ando toka na vilu ivina karto mai vaga dorongo, karto mai nganga toka kina na Northland, vaga nuinu ivina ka kive orto, vaga nuinu ivina ka talanga kive ira, kwera na nangita ni mataka ya orto na Canterbury, vaga talanga kina na Bay of Plenty, na ni oti toka na rua ina lima na miniti ni mataka, ni oti toka na lima ina lima na miniti ni mataka talanga, rona sote kina na Auckland, vaga talanga kina na Hawke's Bay, kavakatalaki ni oti toka na tini na vitu na koloko na bongi ni mataka rona sota kina na manuatu wata kena na otago eh waka nuni vinaka kive kenda to dhoko na luve viti hene be say New Zealand da banga nda varongo toka mekina na singa ni kua na salika kambara ki da banga nda varongo toka mekina akula ni nda sa mato sarachiko na salika kambara ki vongo na ndua sebo rua pointi rua kila nda na maro taka toka na kena lako ni vavinaka na sere kavakatalaki na na kena rongo vinaka ya niki we kenda to dhoko na luve viti enda baka rongo toka mai na mbongi enda indai na nomini ndoni we gravi o nemai tengi takimbao kavakatalaki na Moses taba kira unda mi tongo me adhoba na tini karua na kaloko ni oti toka na tini karua erto na mai vito mani tali na venga ravi orto na wekanda to na rotuma me adhoba toka ya ni na rua ina serongo kive kenda to dhoko ke wakao vena kata mo vata indona serre rani ongiri mai na Seiva walu nan rau, seiva, lima tolundua. Sena rani ni text mai na lima tolundua, sena rani ni wala mai na wala mata ni pa mana viti, sena PM in Fiji, ke tona rani nge mewa sea kiwe kia tu dhoko, na nomu ni serre, mewa taia ni kiwe kia mini e. Ia, sena rungo wata ikitiko wana wubale rutona tawana wii, karto tiku mengo e Papua, Papakura, vei nani, vei lui, kapa katalangi kina vei ronongo ane se miti, kapa katalangi kina o ili kimi. Vei kemini kede na turanga ke kemini na marama ni suka tiku maya na nomu ni dhaka ni kua, ni ngoli toko mbeka maya nomu ni to li lingori, ni warong toko maya na pama na viti, ana serengo menonda tau dhoko, ena singa ni kua.

0: PMN Fiji Pamana Viti. Vangi nin de la ia tova na non gundan do mani sibin di wen and do na miniti nin bola nin bola binaka na wali buna sema binati mai ene ka vini ko ina non da ngou non gona lubi viti mai na tolu in tini kerro non bongi levo we ka vini baka rombu ka rotal ngani ni sema me vanua and www.pmn.co.nz eh o chan ni sanga vangaranga na PMN Fiji ka vini baka rombu ka me na tolu na kolo ni sara ni rongoza tu na non da porokara mo na lubi viti ni bula ni bula binaka na luwe viti ni vei bunon bunon duin dui wura wura duin dui maten duin duin dui eh ni sali vaka tiki tiko kina nui taka ni bula bula binaka tos binaka tali tinga ng gravitabi vaka vuvale vaka vuli vaka saka saka vaka lotu kina vei vaka ngito kina vei songo songo talenga o ni dui lewena iyo tatoka binaka binaka vaka lebo ena kabinikua o wambuta ni nang ngon nga rusa na to miki no elano ke roti mesa nando sa ngon rita la no he ka ni romo oso sarti ko ne kabni sing ni ko ndar ngot ti ka vi mai vi greg trail arati ko yana marai and don ka na non rambul bulang gere re re to to ko na non non dei tambangone era songo ti ko yana non ra symposium and kabni ko ni mata ka kena singa tambu sar na visu ka kitale and va na ta ti ko na kalo na non di mbulo bakan ndua rauni ra kone bate kia ena nondra la kivuli e singa tolu na wali bikimni na ndoni be susu bikimni tumbu tumbu na mni waka yotaka mer ngole na luve muni dhoro na ngone leo a mer litiko ena symposium ra na lista le ani mer le waka sa wituku vira talanga na nondra dhamba ena vei kara mai wulida na vei kaya talanga na ngandrevi vei ira iyo na kavni kuwa wa wakati wakato kendo na lenga ya do mai Christchurch mai Aranui kani rarawa mai kadi bakiani ni sa mai kadi bino na mbula ndo na ngone ena na ena nona ena mavole levu e ya do wiko ni katiko ndo na kuli he asa mai e lenga kina na ngone ngo young child etiko nitingo has died following a dog attack at a property in Aranui and a Christchurch. Ya telanga me tanang ganga run bina kasarkina andoni bi susu ne tumbu tumbu bi kenta tel mandanga ngase. Nindo tombalo no no matangalo che ke santo kere sera ngapu ko isa kota tikanta na no mu view se nando na tolo ni ka ulevu. Bart kanta sinta ki ngai sona kolingo. Ni rakondro nga mai ni rasanga ni besu. Sa ngona rawani ndolo tro mata mata sa rangole ni toki e me vaka me sangol na motokar ribus mai rangi nguli da bona songota no nambai oir na tiko mai val angai sanga tuni veso kuli na ngona ngai tau balikin endua na sara na no sara nga ia ni esa rosa nga ni o se murendo ngo se mo o practice ta kamanda na no ngo ko io ya bakare ba ki sara nga bakare ba ki
1: ia mata kangaro ni
0: mata kangaro ni ko sala
1: sono kuli era ba buli de babinaka
0: ia
1: ra ko pet ko ra on the pet the pet na na family animal ia ia so con the the valley we can to in the south of Auckland sena deve que Auckland e libro ve va kuli e tiko talanga pat ken na non da du itavia du du na non da va vuli dir non da kuli ka va talanga ken na non da so mana ken na ve e nga va nga ve an du du ko mer ni ngaro ni ken va vi na na kuli na non ro kan vi na ka talanga
0: zula
1: ye zula meren ro bulum bulum vi na ka ya etu e so sor ka sarba ka walen sar nga ye sor tor ba binak sar nga na ta ve ye ba binak tagi i ke muni na ve ken to me viti e we sen sar ni to do bi sen ta ka bali na ka go be den sen ba koli e ye ve re ken de sa bain bulungo bat ke ro go so ve ken da sa da ba politiko e tiko ta langa na non de ta ve
0: ye ti sar ko ya i to do ko i mo se se na ka vokaliu o ya ndo tu tu waka di rolo mandina isa sanga nir tutan rana bubalea nina may vango eh era isso que tinha na vôli na ngonengose ah ngole tinha baga na stoa rato se ni clan sa sinile se ne vale se ngone se rumbeka ngani vu vale nga ya e kulitel mbeka ngani vu vale nga rato lenga so na ngone ra snap wa kasuri na manman wa mi biti wer na koli eh iyo ah ya sana ndana gai varo rongo da vuli kani baga malu na da sana baga dur bua na to kini kuli wa ya ya sanga indondi na to tukutuko sa tukutuko baga lolo mandina baga dirlo loma ni mai kauteni tundana tingu ni ndona ndona ngone ena kachi ni kuli kina nona atekteki kwa na kuli ena kavini kuwa vinaka sibina diwa ena ono na miniti mendana nganga ngrouni mibirna lubianta na ndo tumbali teki kurubuli lali wara kira talanga kaya besena nonda tumbali buli ngayon sala menda e andratiko eh
1: iyo
0: kunde tu kuna senga au na rani diri au na rani ka yo so ver sanda ko chatu so weekend ko chatu kana spray ke en nanda na deterrent sen na ko tu ndo kanto review sen ko tu ndo toloni ka ulevu ya ah ya ngena ngona nda na pakam bota kina kuli senga au sini bambu tin nda na lewai but ko sa di mena public place di weekend mai eh en lewai to kini kuli but na senga ni restraint ki ko ya iya me vesu me chunga nomlom nimbai lo kata non vai ker ker sar io vi che menina baka manu manu eh io
1: dammo da ser me gori
0: mai io lempo boiawa io e lo mai na sao au mai butuki VUA
1: am mbitu kim bua
0: va kandua bua io
1: va tai tigo vi con attorno ga dimbo e molitungo i
0: o vi eroti Una doni vita balevu ya io
1: vita balevu ke vit ke retu
0: or ke Italia Italia Italia na sa seni matito ko Italia bolu na kasalo te bolu na kasalti ya na na leni vale o katala ki ne va bimbi virtu me na chapel io sa na rambete o katala ki ne vitu me sei losi ndo sa bolu na ka skill teng de kimbau o rabo ama ke pau ndo sa bolu na ka mel bolu na ka talanga vikim do ke ser nturanga marama chope wa ara ikim dana turana marama tamai JJ indo sambul meleka iya
1: pote tal tinga be rono vetini o vitinia lal barabi pete ke timo de lal barabi turanga di putia roker ser tal tinga mengor na ser gor me pote birra
0: o da virtu mai ka me no sori da bana gon sala norto gon sala me no sori
1: with the road
0: saya ngandot ni tal leta pavalangi Kim ni chuko kino?
1: Oi, Sydney Street.
0: What? Sydney Sterne. Sadira.
1: Dana street tiki o Sydney Street.
0: Iyo.
1: Dana street tiki o Auckland Street.
0: Sadira.
1: Iyo nungun sa longa again kina.
0: Iyo.
1: Gravel lock. Yao mandra, yao mandra.
0: Yao Sydney ke Auckland.
1: Iyo.
0: Sadira, vina ko pakalewo. Vina ko pakalewo. Arayda, arayda. Bobam dahame, Sterne. Iyo. Sterne Street, iyo.
1: Wala isa taki na Sydney Street. Street,
0: Auckland Street. Gravel. Nasr valeu. Oh, mãe, botou que boa, mãe, virtou na lembra, boi ela. Ela, mãe, na sal. Mãe, na nuvem, quer dizer que na turanga marrama, nem boa.

0: Lia ospo na nuku bulu bula. Ya, dabe manda, dabe manda. Ya, dar tuku tuku ngale taka mai borto na VT Council le Aotearoa, harto dakabatiko ndo na Pacifica Family Picnic Day, ya na ni mataka na singa baka ruai, na ika tinka lima ni singa ni bulo ka sita ronondo lurua sanga bulu ka ono. And suriti to dhoko kina, ena ndu tiko kina na, ena so tiki na erana mai buasa, ena se ena keynote speakers, ndu vira na Honorable Tim Cost, o koe na MP ni Levin, Horfurua, Otaki, Kapiti, baka talangaki na na ni ana te wuti koe na na tini na kaloko voto ke tini ka lima na miniti me tini ka dona kaloko na mataklele ni mataka o tia sa nangei kurea ni na baka singilevu e na dola toka na tini na kaloko Edangai songo toka na veka keve na zaka toka ya na na wana kaloko ya na ya kavi ya. Vini vunu ena zaka kina ya na Queen Elizabeth the Second Park ke na Ramaroa Event Center. Ke waka indona waka tataro andi Elizabeth Samanunu o kwe wana na Facebook page tiko kina na tikinongo ya na VT Council Aotearoa na edana toka na edani picnic dengo na Pacifica Family Picnic Day. Ukila ni nroa sa vital no kina ne mai. Rasuri ti tūdho kino i ra tūdho koe. Rabua leka wana wano ea. Wano ngone vinaka. Menda mai mera mai rana wale waka Pasifika. Nandra mai ndo vata. Wamimina nandra mai wiki lai. Kapa katalanga ki nandra mai reidha na wika. So era lalawa taka. Rani rabi busa ki taka. Minaka ni tika talanga ki no kona mpingur. Tim Cost. Ena rao ni sona beika ni wakata taro era ni ngei taro ang kina.
1: Totoka. Ni mataka saranga.
0: Mataka saranga.
1: Ni katin kalima ni singa. Tawa nga tiko berto na Viti Council Aotearoa na nuto o co-host taka tiko na Pan Pacifica Family Fun Days and a Family Picnic Day ni mataka. Mika sakati baka tika mo sese ke baka ni simbera ni unirei vi Honorable Tim Cosley MP ni nasaranga ni nirei ko ni mataka lulu mi tampa pata ki ko ya ni bora ngot tanga na tabar na tu tu tabar na be mai tukuna ke na vida talena er sar surre ti turan ke maram mer na mi bosa ti ko you know welcome ke na speeches and me boka sa parta ketika mosese oni rani ngi rongoda ni boitin ke lim lim ti mitin ke dona kaloko yo na ndola ti ko na songo and na tini na kaloko ya tini kaloko na mataka sanan mataka Queen Elizabeth Second Park ke Ramaro Event Center ya talanga na bunua e ado talpakata taltinga kita talpakata songo tikina en singa ni mataka na wali di sa menun ken ba ko tik mine tutuku e wali wali ni ratal ngani ngale in non to facebook page na kapiti coast mo sa pakata na tikun di sa menun me dila na singa coast aya ya san kapiti coast levin Horo Fenua, Otaki, Kapiti, na kena minister tiko ya, Honorable Tim Cosley. Naka, nanga waka leo, boyan dana vonua, ke baka measanga ni, ore de tingo na bebe ndo na nripa vina ka kertu ngole me wairoa i Kapiti, eh? Ayo, sapa madal tatal tinga di samununu na ngonsala lebo na gali, oya, siwi nga wali na gali ni matau, ya, wa madal tatiko kwa na iwala mata, na vitar tarungi, na singa e na noa niyo sa sibi na diwa na rosa nga bulka diwa na miniti ando saraman de santa ngole saraman de ibi
0: sabu sabu
1: oh sabu sabu wa kini sana sumi sabu sabu
0: iyo
1: raida
0: portona na nangingi boys
1: iyo
0: Rosini sabu sabu
1: Rosini sabu sabu
0: Ayo cina Rosini ya sawa, gua sanggol lah Rosini sabu sabu
1: Rosini toki tengah sawati,
0: ayo
1: Rosini kota mata lengah sawati, iya Rosini sabu sabu O tengo ndona rosin tengo rosin tele. Iya. PMNFG Pamana.
0: Betty.

0: Fiji, Pamana, Viti, Wonga, Kinabukalo, O Langa Wakada. Ni voe tinikalimanamini metini nakaloko ni mbula ni mbula vinaka vina wali vina sema vina kating mai ene ka vini vakarumbuka endai mwasese o kemuni nando o kemuni nando usani li saravana songoli vini Pacifica Festival usambo ndonumaka na gulong machi na vien baki
1: Avanduanga, avanduanga, selau kina. Ambak sahut ikon ambak ni aku sudah dengol kina. Indo nunggu sosok.
0: Ya kim ni ni dapat ni indo ngan kim ni indo dia langgul ngai kian libuli kakana si, libuli tak tak ni linga na.
1: Si indo talita kamu dengol na.
0: Vikor
1: na. Iya na vikor kor keder tu na samo na tong ngan dari tu na bulung bulan ni nonra. Okey indo total ngan na itu okey. Dona kana bulung bulan ni ni nonda na koro ende tiku ki na na kain do bagreita ka na meke a libu tal na kai ende do bagreita ka me ba me tunge na na nonda ito ba viti ka ka tal ki na na veka ende do sa kite ki na na do no ia
0: tira sa ke de ni toki me viti e na toki me viti io io san do tal tingo na sto application a veir na ngandre me revol volta ki volta ka kana se volta ki ta ka ni linga e meron ko lang online Google tagangan Pacific Festival 2027 tiyan nindel sa rin na stallholder na tab kaya sa mga tigil na tugutugutuzo ko bin balata na nung muni na vya na kata muni bulbul taki eh kaya kaya ngandra muni bulbul taki kakana ni sana vindika nga food stallholder application bulbul taki tawa nilinga ni vindika na handicraft stall application form
1: yeah
0: asa nga ningoli in the Pacific Festival 2027 o chaning given the kind of stall holder tab
1: yeah the talanga sala vina talanga in the nda makete taka kina na veka nda kile iten kino kenda lebungo nda satungo i Nislandi nda lewe talanga na na marama ratu ndo mtanga o ngande iya toto kan na zaka zaka nilinga na kesa kesa ndo zaka boko ya iya kita tali nda kebukan tabarong tiku menongo nongo nda duo kenda nda do mata i na zaka zaka nilinga soba kaviti nda kile iten kino kenda na itoke iya na sibi sibi iyo se kana kakana e baka na baka lolo e na kainta do kiliteni kina na kenda kakano kenda iyo rawani ya na bono vinaka menda lei maketa taka kina nda talana sanda buli taka talanga e ra nanda kani business vinaka wa kenda na nanda nda business taka wa vinaka na weka nda taka
0: wa kakana nda nga pasangari na lobo
1: iyo lobo
0: nda ka lobo sarta nga kia oira iyo
1: na ma na mba kia kolo kinea Oi, zangina nga na lobo.
0: Oh, zangina.
1: Dan orto una tonga sama ramai tarutan.
0: Iya, iya. Indo tadi nak nak kan ni kakak naik pung buter na lomu. Entah tu pakai dor na lubi biji. Entah tu pakai buta kakak nak kita.
1: Iya, ni ngoleh mana Pacifica Festival 2027. Na ni bintang ikan na nama ni nama na website. Pacifica Festival 2027.
0: Stallholder.
1: Iya. Ngoleh na stallholder. Sangge unding ye ke iwe ko bena kata muda kapa.
0: Food se handicraft.
1: Food se handicraft.
0: Kakak nasi dah nilinga. Ya, toto ke libu. Libu na wekan do do rivi ramose se. Erang ngoleh serangan merle katalau. Maka sing libu pakai kan.
1: Din.
0: Gaya utin lor pakai kan. Berang gaya ramboli tali. Na kendrong mengiti. Nisinga terawa.
1: Toto.
0: Ayo. Ayo ndele bu sanga sandore.
1: Sanga tali mangi lewi basang ga.
0: Iyo. Oi ra mun tangana we kada ni balangi. Sando na kana non ro ona ndo non ro do so tani non to korba ko viti. Iyo. Ra ko certu ngane non nan reimbe. Se na te welu se na sulu da mangar ko tani. Sa te bu sanga sa waro ser na ba sar meke.
1: Iyo.
0: Na ko na ko li marama non to marama ni korna korba ko viti chona mono lang. Iyo. Ah ya ba ko timo ko ni tutuku na ko li viti ni seta. Au kilan sa ba ka tangu tinga na baka baka raw berto na bitina ningo ena non to bingar mangos na bi embaki kena ya tala ngana puno ren dar rei di rekina dar ngodir tala kina na itampa ngone era sara ndola nga sere ti kuna ngono ngo eh iya o klan ni o rei di junior songeta
1: iya na singa baka ruwa
0: iya no buke lulu iya ya ena klan ni zurbo ni
1: teo iya
0: wa wa wa wa
1: kito kito ya
0: kito kito iya Sandina, come to Sydney Street and Auckland Street. Sao me?
1: Laso.
0: Me lasa. Kim in Fiji, Pamana.
1: Viti.

0: in Fiji.
1: Saki usambuli toko toko ya na serre o teke tikina ki vikim ni keda na luwe viti ni varon toko mai na salika kamra kim gona pamana viti se na PMN Fiji. Nangonan da wali wali sa tini na kaloko ngona ngona ni nanda rongo serre mai vikim mami ki vikim ni ki mai vikim ni ki vikim mami. Yeah.
2: Maybe
1: Kimuni, Kiwi Kimuni. Maybe
2: Kimuni, Kiwi Tataka, yeah, yeah. Okay, we need to go to Serto Mangur. Yeah. Naka wakali mo sese. Yo, na matay ni Serengo. Ingirtik mo yung turanga sa kanin tutan lahat. Rabi ka bini pagarumbuka. O siri raremba, turanga ni ra. Yeah. Nga, kira tik mo ko, kira nindo na ser. Mera, may butay kit sir manda birin turanga marama ni ra. Era varo ti mo yung kabini ko. Yo. Tini ratuka sami ni sambulo binaka. Iyo, sandendenda sa ating ni Virai. Mendom tanga na singa, mendom mo may ingono Wai bata bata sih, wai ni moli tu na mall, tapi satu tu na mall, eh, yeah. Ya, timu timu lagi. Kita tu na tomberu Island Serenaders. Iya, so santi kita ketemu na roka tapi na roka ni Rosingo i Moses.
1: Pinggi.
2: Rosi pinggi. Nol tu serenga.
1: Tatak.
2: Kandaru, Maira. Nimbula nimbula binaka sa Arnayandra.
1: Arnayandra.
2: Pemin Fiji, Papua Nugini.

0: tona Timothy Ngudake ke na Tomberu Allen Serenades eh. Ndoro kan mule tarame na akai na sere ne mai.
1: All right, tulang ko vena to song list ia. Ni kerenga mi vai a oturanga tau. Ser da vasanga is rana taipa. Ya.
0: Kasa yang yang tu kena misi ni bang go go. Rentara mena kai na kake da kasa bitu kena iyo. Totoka totoka. Iya nanda nomini salka kam rekngo number 2 na pamana viti se na PMN Fiji na nanda kono wale wale sa tongo na tini na vitu na miniti tukuna toko mai o delay o buni vindelai tu te komo ko ya wanganisani ni kondo tu kono bangori mai veki mani ki veki mani tataka vina kana tu kono tongo bangori buni vio ke mani muni ngol mundo mai noale si muni mai tu kono ni ke na veka o niklati ko membeliti wanganisani
1: ma lua o ko endo va ku tu kono me via io ngo bat ni sarmo di ke ni sa va ku tu kono ni ke mani ia sa
0: reklasiko sa ti kongo sa sing ti kongo ta upo sa ti kongo ko
1: Nak,
0: nak wali. Tetap saja. Nita kan di marta kita kena begini ku, anak Singapura rombuka delay. Bunivi, betekai seru, betekai na, betekai junia. Nita kan di dua marta kita kena beser songol, kita kan di kena nisel kakam rak na bandua, na pa mana viti sena PMN Fiji.
1: Rotelang aw buniwai na yata ni nunggu tata, betekai Aaron.
0: Oh, yang busa.
1: Iya, nak.
0: Iya.
1: Ya, kerana ni ngono ngore itu kesar mai video tina ya va una una si ia ke vak sa ke to va ko tika ni na lolo mamasu ina mata bu vale na kavni kon rombul na tala ni vita mani papa toy toy to ka imbera ke bread ia ora na vita mani ronda viva buli vale no vas va ko viti na mona li liva liva ia
0: ia va ka tala ki no to vale na na lendao to chiko imengri
1: naka
0: o peni va te ke ana va te ke to ngonyo semi o junia va ka tala ki no tevita sergo me vo tevi kim do
1: tataka ki ki kim ni tranga na turan kir marama veru vo kir ngone leo ki kim ni na katikati ya sana vo turan o
0: tailevo ve kim ni na ngangan ritik muni ngol tailevo ve kim ni na sati ko kin ni tiko bando kin na vo katala ki ni ve kim ni na na vena katati ko moni muni ngol me tailevo me sa me vola kambuli tailevo ni sureti mo ningol mai
1: kini sati kina kuni sat ni sat kuni sabuta gor ni tiko bandu
0: ni tiko bandu kina
1: ka kuni to bela manindro pa kuma bi bina da da ro na veti ni mai 13 hill ro ngir chimena ka
0: veti
1: iya ndro bulu bina ka sai kim boy ni ta ndro bulu bulu malak malak bulu ni do vito kuni bina ka mai ni
0: sai mo ni ro tin dawe
1: iya na vito kuni bina ka mai ni veka ka ka ro mbuka e tataka tataka mo te bol telanga na mbuka tevi mo te bol telanga ni tal tal daw mai va ni va ka ko na ngalo entai e ia ni bula vinaka e se ko sa kongo zo zo ni ndele na kula kula
0: tailem
1: push
0: push tailem
1: kando pimen fiji pamana
0: no bus
1: no puede dar no bus but the kid no money je tro ke ba no pas pea

0: AG.
1: Io ne tavo nengo nongo che va canta singa ni va ko ko tatiko e na rawa ni ali mai a vote ti ko vike mni keda na luve viti ni va rong to me ne vesai i New Zealand a vene bono ni va rong to me ki na i ke Auckland se Hamilton se na deva beka ke Auckland ke New Zealand se na na na sa no voliko ke New Zealand se vive nonga ta va rong ti me ki ni ta kaninda maro ta to kana vesere so tu meno mni sala ka kamura kingo na pama na viti sena PMN Fiji no ngono ndo bali wale sa tu ngona tini ena rosa nga bulo kawalu na miniti vina toka rak vina toka na mbo ni kuwa akla ni lebra so so ba tati ko ngono ngo ra maro ta kate tal tinga na bi sereso ela ko tiko mai ena no mni sala ka kamura ngo na pama na viti na menda angole manda porta una pex vibe a tulio ni buki da rongo dir tau manda. Vo te kete kino vike vike mni kete na leo la lube viti ni barong tau mai ene vi tau ni kete na New Zealand menomuni na serongo.

Ia, manda serea na o te ke tiki wiki mni ke dana lubi viti ni warong tako mai na sarka kumrengo na pamana viti. Rosa kia tako mai ngon na wekanda, rongo li tako mai rolis tume Hamilton o eroti, kapakatala ke na Eleanor, do manda nam rau serre, Bena kati mo okla leu sarna rosabe mo to no rongol to mengo bena kati sona kava dai be mero rani ndurti kokina sali tal no tiku birra o ne mai okla ne mai les tal me ke ngona nan dar job go ni kwa nak ni ngona ndo wali wali sa boto ga tin ko na miniti me tin kan do na kaloko tin ka ro na kaloko ena mai dapat ko kina na ni roving drive o ye ne mai tagi da kimbau o ye o mo se sa tava norto no mai to mani ki to ti ki norto na ve kan to na na rotuma ni da sarti ke ni na ro na kaloko na singa ni ko ai na na boni na serngo mai ve jojina lendo uni vai vai

0: so e nado ni mataka va ki na singa ni turanga na singa tambo o ka tanga na madako tu mai na ma vula ke dengo he sa o ka sitengo sa vula ke na septemba sa vula sa tuke ni na tisemba a leverando na na ma ki merdo ngande
1: ki la ra
0: ra li talanga na songo rende na do za ka mai non da bonu o ka tanga ki ni ki ni sulandi o ki la na ngono ngardo vi posa ki taka kina na viti ke nea e merna na bonda muti tike ni
1: kina linsar ia so mi rotiro vondo vondo so mi rotiro vondo se so vinaka
0: vi vinaka do last minute
1: a na vongori e ia vinaka vole vote ero sanga vol kalim na emba ki un genga itali e ia na agarre repa kana vanga buka
0: ia ve serango me ve kuki wain dembala okila ve ko mona literary roma de berrin bulum bulor
1: don binaka o tele tagla mo sen gori iyo iyo
0: ko te ke tiki no vikim ni ke na lube viti ni barro to mena salka kom rakingo ngo na nomini serto doko kuki wain dembala
1: pmn fiji pamana
0: viti

0: Liz Bamarasi na sere a buru tukula ni taka no ni maru taka toka na sere ka ngole taka ni ngono ni salka kamraki na pamana viti bulu bina kata lene mai
1: iyo sa ka o la kote
0: sego o bit o tu ngai ke o bit o tu ke o ngole
1: ye kanjina iyo o maro ta kiro na nanda ri to ka ni ka ta ka o ngai ki bi ni bango sa ri di rao sa ndar kana na nanda maro ta kana ri atum bula mai e iyo ke na ta ka bi bi ro le ba ka dora na kat kat oni na vi tamba
0: o
1: ya ya ro de ndre ba ya ni ro ndre ba tale mai ka ni sanga ni le butik na non ro thingo na ka sara na kabnikua na ngoni sala yawa meru na zizi botale mro ngolo na ndo wale yo kentar mo ndo bage tuti na zeba ke okalan
0: yeah
1: iyo oro na ngai sarwa na ra ngai tele bana boliko iyo iyo ya sar ngako ya ngai nga oliva mbulo bi ra utala na rongi tala noa
0: na
1: vagalanda oli selva ngai kinda dal nga sa tukuni ja sa ka tbe tele recho ne mai misale sto to tal mai
0: iyo bina ba le buseru ndala na vota itiko mai ni serre na kere serre tiko mai kere itiko me serre oi na serre ni seniana bakandua ayo volai be vota itiko berto na arto mai Hamilton berto na bulobo bate ke be antileni iyo leni sigibo bakatalan kina be na nana leoni vale arto na nobu vale kede mai Hamilton be kemni kede na alubi viti di barong tego mai gori Hamilton ni tak ni maro tak tak na serengo na be ser ka to la to kan na te be lingo ka ka tala ki na ser ka sa ki ri to mengo na ser ni seniana be kem ni ke na seniana ni va rong to mai na bong ni ko na serengo bo te tal na be kem ni
1: sa ti ko na ser ke el noa o serreana o de tal bo ti modi sa tal pa na ser ser sa tal na ser
0: nemai
1: Ore, ore, si, ore, ndoro, si, ore, ndoro,
0: ke, ke, ke, ndoro, na, doi, volta, pues, ke, ke, ndoro, si, ero.
1: High five, mata. No, vale, ya, ya, mas, andor, mole, sa, mole, tu, ne, andar, rue, ya, ya, ndor, ndor, maleka, ndor, maleka, ya, isa. Ya. Mas, yung, oh, wow, isa, Katarina.
0: Ya,
1: ya. Katarina, Serreana, o, Amelia.
0: Sa, ndor, kana, si, ero, sa, ke, lato, ko, yu, ke, mi.
1: Opa, opa, tila, nga, tu, ndor, na, si, ero, ba, iyo, iyo.
0: Iyo. Ya, bintang bintang mana sering gori? Mai. Mai kena lorai, nak kena bin, donakan dan rumah dan kena.
1: Gengai nih, tapi tu cuma kalau mungkin ada musim nih, ada gue. Iya. Iya. Terus terima tengok. Uptown Gang Music na Serke.
0: Seniana.
1: Seko

PM in Fiji, pamana viti makuso ini dalam devon romu ni singa. Ni sebenarnya tini kandu ena wan na meniti nano ngauna ni rongo serta ni taki mai bi kemuni ki vi kemuni ni bula ni bula binaka ni mata binaka mai usang mandi ni tura rawa sa arerai isuka na we kangungo. Aiya, au sang ni rati ko tika ni na katumbula kangu meti ko merto vital noto ka ndela la ko erre e vuni to kombe kana turanga ko io se ho vo den le sel mai mose se mai ningol mai simber ni za pano vingra vi e ne ka vini ku ani mbule ni mbule vinak se au klar le ndo mbe kana menen bilo e kata kata na turanga ko e ni ber ni to mani tal na ronser ndo na kama e ado sarta ngana ngongo e ne Gloria Vale Christian Community Hopiri and the Hopiri fire Fire crews are battling a blaze at a building on the Gloria Vale Christian Community compound in Hopiri. A spokesperson for the fire emergency said crews were alerted to a structure fire just before 9 p.m. today. Aya, tanggangarun telinga eh, tanggangarun teltingan na rakim batbatango na na vimi senior sway bakat katarikenda menda kilatiko meyao tiko mai na longa na isulu na sovon isulu na ta na tabutali era ni kamara rawa ah ya sen tel tinga ni bon bodi ndo etiko na lomni i vale sa kamatiko ya ai okira san de otaletiko na vi i vale taletiko tikiva oh ya sarto da da sarti wangu metu na ndo boko boka na kavniko merto na bokoda ana kama vaka virtiga mi hopire da sarto na ngono go mi hopire ni kimni na kila na bonu etiko na glory Vale Christian Community. Pinak, na wali. Ayang na tutuku Lore Rawa, Evali Walesi, and the New Zealand Herald, and Nakav Nikua, Mendando, Mendangarun Tertingani, with the Sartikun Uni Unila Laira, Sayat Tingo in New Zealand, eh? Mendangarun Nikin and the Waka Boka Rubina Katalinga, Kevaka and Dangolitiku Vakavaka, Dando Waka Iva Titengi, and Vinaka Menatokan and Dandi Motoka, Navavani, Tumbal, and Navavani. Vivi io oya mendan gangaroni e chat una kata tunga na telefoni da kota tikan menda tavaya wai da sana kila nangona na avakin na bagadalka sana lenga da tikum beka i vale se val ni voli vali da vaka vuno ringito da tikum beka na vuno ni voli voli se dan rebo tikum ngon sala eroni yada vaka vaka suri na vika ke dengo o klanisa aveira na kanda mena kornititi Christchurch erna roni tikuni alotaka erna roni ndova tikum na vika e dhura kitiko na kavnikua e ana na yanga ni nonda tikum vaka bokarau nda tiko yan ran rwa kita litik nga se vave ya nda vi tiko tiko nita kata langa yani veira na nanda na wakanda usat undo wasa tiko poko asa ma virto na makumbungu na sa nangona oni na kenda sin kila nangona na adhiki na na une une lele se une une lele la imbeaka na tarayo kalandi ando na tiko beka kornibuli se buno ningito se vale mondo kila na kamando vaka Kaidora, kakunindo rere, mundo kilanga na kamdo bokaidora, au kilani sando wako buli vibira na earthquake drill, may korni buli sando don menda kilan talanga na doni be susu, na tumbo na be kamera na don tukuni vibira, tukuni wasama vibira, menda ganga runda kesani bare vibira, senga, gwanda na tukuni tinga gwanda wasetinga, menda ganga roni, daboka boka rupinaka, dan randra bakitel tinga, sebabe. Vinaka, serkan terapa ngole sertiku ota huhu ena kabnikua ropa tetu indo kere mai kere wasoma mai na serengo iyo na ser sakongo sana wangule ni wikim ni kikim ni ketalenga na buli mai na rewanga primary school ena vika sa tukun ting mo ropa te ena kabnikua ne atali rei kon roka kina turangkas ni buli mista takavaka vingo miau ni sibina tinikandua ena walu na miniti PMN Fiji Pamanaviti. Pamanaviti.

0: kali tui waka wale ni au anui taka ni maro taka na serre e ngole toka ni ngono muni salika kambaraki namba ndua e Aotearoa na pama na viti sena PMN Fiji ngono nanda wale walesi oti toka na tinika ndua e na tinika vitu na miniti
1: tataka tataka waka oti na wale mwosese au maro taka ni ni isa leo sutane mai
0: isa au tume au tue insane au sarongo dhane asa kusakadi wake au sabango mate wakando ya wa ya umusa leo sutale orto sebe tuntale wa Ese ang ausa angai. Dengan itu telan tak gila kami kiri.
1: Iya, ni ayah litu, ni saku ni.
0: Ni saku ni tal.
1: Amaru tak kau kali buaya, nak kau mina mina kali. Mina ser terbang go, nena ode ser mana merana botai kena.
0: Orto nanda bintang go itu mba. Iya. Orto nalala mena CBM. Iya. Zakau nroben buah kiri madu bata. Dua natur ngan ibu atau kaya.
1: Iya.
0: Endua ya.
1: Endua ya sa sen mati tu on robe.
0: Sa sen mati tu on robe.
1: Iya.
0: Endua talia o ko mai.
1: Yo chi chi chi boli ngame lamba sa esa rin madua.
0: Esa madua o.
1: En no e ko no mbala. Ko no mbala bo da on robe ti manda.
0: Ena. Ah, ena. Ena me.
1: Iya. Sa to CBM ke tsena.
0: Sa to CBM.
1: Iya.
0: Botango na ser ngori portu vi kem ni ke den na turanga ke kem ni na marama na lube viti.
1: Iya.
0: Mai na bono ba turanga o da ko on robe mbo ke madua na ser ngoe botaito do ke de biki muni nuita kono ni maro tak tok no bi ser kalau tok ya ni kono ita katalanga ni maro tak tok no muni bengan divi sa se no no muni bebo saki ke na don ba kana tanu yang ni ba kador tok ngori mino muni na ser ngo
1: iya me ma domingo me wirna turan ker mara merendo so sengon o kinto me ken dona ken tun be se ni waite rawa
0: ndina o de ba kamino waite
1: o yo
0: o yo
1: o yo yo yo bro yo girl
0: ndina
1: Gari, ya. Do sang do matanglinga san do pambasi ko may naya lo yalo. Na na kung ano do bikito, iba ka watiba. Kaya po ang ganda tulong na kalo ko sa basang gato. Do basang gato, kaya na kuling. Eh, ito na ko ba't kima minagas? Ya, na ka gaw, ya.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Makare, Nandi International Airport. Wangabuka lebu, Rio Soso. Wakatalan kina lebu na vi matagali wangabuka. Ela lore me kina. Kenda mandanga ni buka di kenda tiko mingo na na Fiji Airways. Dona kana nanda dimbita kana na na nanda banua eh. Na nanda ni tutu yang dundu eh me da kai manda samo tonga eh. Esa no na tiko nanda to wanga buka isenga ni lakbe bango internationally eh. Me ka kenda to Make Australia, Lagosara, America, Canada,
0: Europe,
1: Quan, Medabo, Corri, Medava, Dimitanga, da Vavinivinaca, ni Dona Nanda, Novakovuca, Bagazani, Bananda, Vanua, Vagatalangakina, Nakena di Vavinaca, Same Lorekina, Evese Burubura, Nabonongo Vitie.
2: Totoka, kina nanda wakarongo talitinga na vei viti, lezen buwiti kina rotini ni ndasa tiko wangunda na vunua tani, eh? Ndasa matatu ni matintu o viti, eh? Wakam da ambassadors tu ni, ni nanda matintu lomani o viti. Iyo ya, nda vudi sarwa kukua, sakasak wa kukua?
1: Dina.
2: Lotu wa kukua?
1: Dina.
2: Iyo dam tali, gito?
1: Gito wa kukua.
2: Iyo kanje.
1: Iyo. Kwa nga nabi murmuri wa kukua, eh?
2: Tukana, Wise, Lepani, Epi, Lote, Katarina, Gasnibuli, Gasnibuli Chone, Taumba Dangi, Kei na Turangatau Bunum, Turang Matangali.
1: Presidente?
2: Iyo.
1: Federico, Iyo. Sanrata.
2: Iyo. Dorubinaka, Dorubinu Kei Tungakina, Kiki Mitranga, Navarongol, Tengani Gorubina, Nandi International Airport, Turangatau Tini, Lote, Kei Katarina.
1: Iyo.
2: Mata Mingo. Iyo. Kledi Bunga Talina, Wakanda, Ernava Sara, Nana Makitali Tiko Meralis Talibanua, Ser na namagiti ko meron na buka mai ini Silandi. Iyo. Totoko, totoko wakoti. Josh, amania, dosandur sa naman damay ko kapakapa. Katalang kina na matuwala naman, dosambulo na katalang nga tamay bilibe. Gurto tamani ngoni todo, tamay pesi, tamay bilibe. O emosyo, mumumari, karto kina. Namay na rakyo kalan, dumbul malako, dunduri.
1: Dundur.

mana viti laisa volo koro au le au le au le ni wo e tini katolo na meniti me tini karua na kaloka ni tini karundo na kaloka ro sana mai tiku ki na veakani ni rotuma ro wekanda ni rotuma o chochi vai ke Alfred Atali for Prasad o kilani sana katuni o titu i vidi na nartou tala noa na vitar tarongi ke na visi aratutoka tala nga waka rotuma nda na rongoda tiko ene kavi ni kua na wali usarabi ke mu ni na luve vitio ni ndo sema mai vito koni vina ka mene vea kavi ni vaka rumbu ka vina ka vina ka vaka livu me vaka lungata te kemi ni o chowa sa utuna no mani ndui vu vale maru ina mbula rangarau ni sarva ka vina ka na nonda lalai ya me vaka anda ndo tukuna talinga na wekango malaka imudake ovi ovi vina ko nana lumu nronro tata isa ni vina ka vaka livu na kavi ni kosa mai kito mai dhaba ke a mena to na lore sermon na bio kani to vaka ngata kati kuno waini vunua na kavini kua kena kena vita no tek tel tinga na na vi poroka ramo eso mena de tu volaki me mbaleti kenda na lube viti en madawa ni kena maro tek na nando vosa we na vulu saro ko tova yesa da ko roti ngone kena vita la noa kena tu vona ki vaka mangosa na vi poroka ramo eso e o vambu tani vaka thanga hotel tinga na vuli meke na vuli ser na vulin drama na zavutale ani vaka dorti kuna nomni i ve sani koro a toto ko ni sali i tara a oni sali o sintu kuna tara kiam pusenga oni sara ani sali kathi butu me sa nomni koro a e New Zealand vinna ka vinna ka pokali na ka vini kuwa we kemi ni mena kapiti coast ni ka kuni ngule zava moni na ngole na nomni songo na Pan Pacifica Family Picnic Day na vaka dhuruti kina Queen Elizabeth II Park where Kapiti Coast ni mataka tiku tiku na tini ni nangi rongo dhuti kina vi i wasa e so mai vira turanga na marama ndingi taki mera na wasa vi kimu ni ena singa ni mataka iyo au kila ni sara rei dhuti kuna nraki sara tiku ni taltinga na duni nraki ni na singa vina katiko ena vila ni singa coast mai Kapiti Coast ena singa ni mataka na rangita na ngone na itamba ngone telenga nangito raka viso sara woti na non season so I say rangito volinga na union and singa ni ko nangito netball telenga ke na vanu ni vina telenga ve Luisa Vingaravi na non cap game and Cornivul na Howie College we kim ni kinsar ni mamingonele lubi ke mamingonele wa na Cornivul ndui ndui oni vuli tika kina oni sa vaka ngata ki kim ni teltinga and angaravi tavi vaka vuli vaka ngito telenga vinaka vinaka vaka liu io na kavni kua and me adavo na kavni vaka rumbuka mingo and then ngai rongo tal no taka mai vira o eroti o elenoki oli na songo ni youth symposium Aotearoa Fijian youth symposium vaka dertigo mai i Hamilton and singa ni kua ni mataka kei na singa tambo na vanu ni vinaka talanga vikim do na leo ni i songo songo ni asana vaka turanga o lomai viti vikim do na marama and do bose bose kati ko na kavni ko wa kalunga tanga kalo na nom don di sasanga wa kandun dua ni te mo de to komanda ni kalunga sakati ko

0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: E la posit ma la hit roasi Broadcast Standards Authority e oval o follow on siav von ni secure si website is bsa.govt.nz. Dit ni tine ekat wafrasi ni pangu ekta tiet kopla na e la luani teren ronghul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is ha soko.